0: Then syempre makakakuha ng update tungkol doon sa pag-uwi ng labi doon sa Davao nung basketball player ng Ateneo. Ang report mula kay Hernel Tokmo. Hernel!
1: Yes, Doris at Alvin, itinaos ngayon ang huling misa dito sa Talacogon Gym para sa namayapang Ateneo basketball player na si Rene Clerc Baterbonia. Maagang dinagsa ang gym ng mga nagluluksa at kasama sa libing ni Rene Clerc Baterbonia sa Talacogon Memorial Park. Handa na ang karo sa labas ng gym habang nakasarado na ang kabaong nito. Ibabiyahe ito ng nasa 3 kilometro patungo sa sementeryo na inaasahang dadagsain ng maraming taga-suporta bukod sa pamilya at makilala ni Rene Clerc. Siya ang unang ililibing sa bagong sementeryo na dating playing venue ng Palarong Pambansa Archery noong nakaraang buwan lang. Tinitiyak naman ng mga otoridad na makapagluksa ng mabuti ang pamilya ni Baterbonia sa kabila ng dagsan ng mga tao. Dagsa rin ang huling gabi ni Baterbonia kung saan nagbahagi ng kanilang mga di malilimutang karanasan at mga alaala ang mga dating teammate at dating coach nito sa Ateneo de Davao. Kagabi rin idineklara ng lokal na pamahalaan ng Talacogon ang Rene Clerc Baterbonia Day ang 8 ng Hunyo kada taon bilang pag-alala sa itinuturing na hometown sports hero ng Agusan del Sur. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Thank you! Maraming salamat, Hernel Tokmo, partner. Dahil natin nalimutang, wala nang time eh.
0: Wala na tayong time, pero babatiin ko pa rin. Wagas na wagas ang pagbati kay Pao Atienza.
2: Bumabawi.
0: Bumabawi. Pao, happy birthday.
2: Jing Subido, sabi niya, how long po ang passport process niyo? Mga 2 to 3 hours. Pero mais naman po, mahaba pong pila. Ang daming kababayan natin ang gustong kumuha ng passport at magpa-renew ng passport. Ang haba ng antay ko, pero mais naman. Magagalang. At mababait po mga taga DFA partner kahapon. Kinikwento ko yung ko. Hindi ako nagpa-ano. Nagpa-special lane. I went through the process kasi gusto ko ngang makita. Okay naman. Madami lang talaga. Pero maayos, partner. May taga-ayos ng pila.
0: So, ano katagal?
2: Mga 2 hours ako inabot. 12 yung slot ko eh.
0: Mm-mm.
2: 12 to 1. Sa ang tip ko sa inyo, agahan nyo. Mas kukunti siguro yun. As early as 7 daw, meron eh.
0: Ay, ganyan. Partner, napakadamot mo. Bakit hindi mo akong ginawa ng appointment?
2: Online.
0: Kailangan yung mga kailangan magpa-renew. Magpa-renew na kayo, ha? Oo. Walang sisiyan kapag may A to A kayo. Yung pala, di ba? Wala na palang visa yung pasaporte. Tapos nagdala ka pa.
2: May kaibigan ako, partner, excited.
0: Oh.
2: Pumunta na ng airport, di ba? Walang dalang passport. Ang saya, di ba?
0: Susunod
2: ng tandem ng bayan with the one and only Mujana Masa, Doris Bigornia. Ano sabi ko? Doris ang sabi ko, di ba?
0: Uh-huh.
2: Doris. Oo, Doris Bigornia. And of course, the one and only Robert Antimano. Mano! Na may kulay ang buhok, aba? Napansin ko, partner, ha? Mukhang bagong kulay ang buhok natin, ha? Tinitina ba natin ito?
0: Pang-impeachment yan.
2: Robert Mano, susunod na sa tandem ng bayan. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas
2: Energy Energy! Kulay ng damit ko.
4: Ang morning tandem ng bayan.
5: Good morning!
4: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
6: Gising Pilipinas!
4: Basta AM, DZMM!

0: Miss Beautiful, tutu time please.
1: Ang ating oras ay 8:07 na po ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Dito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love.
0: Magandang umaga mga kapamilya, June 24 na agad, happy fiesta sa mga nagfe-fiesta.
1: O nga pala,
0: San Juan
1: no?
0: Bautista.
1: San Juan Bautista, at saka sa Manila,
0: ano naman ang holiday ang may araw ng Maynila, araw founding ng anniversary, 400 plus years.
1: Wow, at meron pang isa, birthday ng pamangkin ko, na si John John Ramos.
0: Aba, happy birthday, at meron pang isa,
1: meron pa.
0: May pawata-wata festival, di ba, dyan sa San Juan.
1: Tama.
0: Eh, alam naman natin, kapag... fiesta ng San Juan, yung mga tao ay nagbabasaan.
1: Kaya nga.
0: Pero, di ba, ang pakiusap, huwag naman dun sa mga nakikiusap na huwag naman ninyong basain.
1: Kaya nga.
0: Yung pipilitin nyo pang basain ng water gun,
1: pa, no?
0: Tapos didilaan mo pa.
1: Oo.
0: Magte-trending ka
1: naman yan.
0: Huwag
1: ganyan. At yun namang mga dadaan doon, dahil wala silang ibang pwedeng daanan, sana nagbaon kayo ng pamalit ninyo. Ganun na lang sana.
0: No choice eh. No? Minsan talaga madadamay ka dahil nga festival, natutuwa sila, tapos, mababasa kayo pala, passing through ka lang dun sa city
1: nila. Iyan nga eh. Tapos magdala na rin kayo ng isang balde para dun sa boss ninyo. Kasi kapag sinabi ng boss, nakahalukip-kip pa, partner, sa kanyang kinikili, ang kanyang kapay.
0: Mataas na mataas.
1: Mataas na mataas. Bakit talay ka? Eh, boss, kasi dumaan nga ako doon sa wata-wata. Wata-watahin mo mukha mo. Yan, o. Sabi niya, bawas ka. Bawas ang sweldo. Ayan, dyan
0: na. Pagkasabing bawas, binuhos.
1: Yan.
0: Ah, bawas pala,
1: bawas
0: ha?
1: Bawas pala. Hindi po, wag po tayo maging violent. Hindi. kasiyahan naman lang yan. Kaya lang,
0: i-balance lang natin. Ayan. Huwag natin i-expect na lahat ay mauunawaan at lahat ay magpa-participate yan.
1: No? Away lang po yan. Away lang. Eh, ayaw naman natin na sinaselebrate nga natin si San Juan Bautista. Nag-aaway-aaway tayo. Ayaw po niya yan.
0: Huwag ganyan, di ba? Tsaka yung nakadadaan na yung taxi, haharangin nyo, pipilitin yung buksan yung bintana para lang mabasa. Huwag pong ganun. Mali!
1: At pakaalalahanin nyo po ha, merong ordinansa. Sa buong bansa ba yun? Yung bawal ang walang saplot sa taas.
0: Oo. Eh mamaya pa... pabasa-basa kayo, sasabihin niya, ay, festival sa amin. Huli naman kayo, wala ka pang taas na dami.
1: Mag-festival ka ngayon.
0: Mag-festival ka sa kulungan. Magandang umaga ka, pamilya. Ito po ang tandem ng bayan. Makakasama din niyo kami hanggang alas 9 ngayong umaga. Of course, with the beautiful...
4: Oh, no!
0: Beautiful.
1: Bakit oh no?
0: Siyempre, na-excite sila. Ipakikilala ka na. Oh, no. Ito na siya.
1: Parang ibang dating.
0: Ayaw mo ba, no?
1: Parang partner? Parang horror lumabas.
4: Love, love, love.
0: Ito isa.
1: Ay, nanay ko.
0: Pasama, ayaw mo yun?
1: Pasama ng pasama. Si Doris Bigonia po ito. Good morning po sa ating lahat.
4: Ganda.
0: Ayun, oh. Ganda. Basta automatic yung pag Doris Bigonia.
4: Ano ganda.
1: Thank you naman.
0: Good morning, partner. Ako naman po si Robert Mano. Kumusta po ang inyong araw? Naku po. Marami na naman tayo pag-uusapan today na dapat talagang bigyan na natin ng atensyon.
1: Tama. Lalo na ang mga magulang, ang mga guro at mga estudyante rin mismo. Parang for the longest time, hindi nagdi-discussion ang husto. Mm-hmm. Madiscussion man dahil meron nangyari. Mm-hmm. Tapos kakalimutan. Mm-hmm. Paano ba natin masasustain ang ating education dito sa napaka-sensitibong issue na ito? Kasi partner, sumasagasan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi lang ng edukasyon eh. Pati sa pamilya, pati sa morals. Ano ba Tagalog ng morals? mga
0: asal,
1: mga prinsipyo mo, yung mga ganyan. Kaya napaka-sensitibo po nito, pero kailangang i-diskusyon. Kailangang may kaalaman tayo. Konting kaalaman.
0: Mula kay Doris.
1: Mali.
0: Kuya King, ikaw ba? Siyempre, pinag-uusapan pa rin po natin dito yung mga recent incident. Alam niyo po, akala natin magtatapos na dun sa pamamaril. Kanina may mga news item tayong nabasa. Saksakan naman ng mga estudyante rin. Merong gumamit ng ballpen, merong nagigante.
1: Ano,
0: ang tinuturo, bullying. Di ba, resulta ng bullying. Eh ngayon, ang tanong, di ba, dun sa research na ginawa, mataas ang ranking ng Pilipinas pagdating sa bullying. Kaya yung EDCOM 2, bago magpasok ng nakaraan partner, nagpaalala sila na dapat yung mga schools sa bansa natin, meron silang mga itinatatag na mga anti-bullying measures na ginagawa sa bawat eskwelahan.
1: Correct, correct. Dahil doon sa isang pag-aaral partner, mataas ang antas natin ng Pilipinas doon sa bullying index. Kumbaga, pasok tayo doon sa bullying capital.
0: Yun ang sabi ng EDCOM. Doon sa study, bullying capital of the world, ang Pilipinas.
1: Pasok di ba? Nakakagulat kasi parang hindi natin akalain na umabot tayo sa ganung klaseng antas. Kasi hindi naman nga natin nadidiskusya ng matagal, ng malaliman.
0: Ang bullying, iba-iba ang forma niyan. Hindi lang basta physical. Merong verbal. Merong community, merong group, di ba? May mga tropa pips ka, ganun. Kaya yung effect dun sa bata, iba din. So, ang nagiging problema lang ay sometimes yung mga bata hindi open sa mga magulang or yung mga magulang hindi nakukumusta yung mga bata. Kaya nananatili lang yung sugat doon sa puso ng bata
1: lang.
0: Hanggang sa makahanap ng ibang makakausap na magbibigay ng maling gagawin na siya naman sinusunod nila minsan dahil nga walang proper guidance.
1: Tama. Kung yung sana ay hindi lang umabot yung sa sukdulan na nga kasi yung pati emotion ni Ate Chico ay pasok din dyan . So kung hindi po marunong o hindi kakayanin na mag-cope nung bata, nung magulang, nung teacher, hindi po kagandahan ang magiging resulta niyan.
0: Oo. Mukhang tama nga na sa every start ng class, kahit yung isa, dalawa, tatlo, limang minuto ninyo na sa mga teacher, baka po pwede no, na mag-alat ng oras lang para explain lang na sa mga estudyante na hindi maganda yan, na kapag gumawa ka rin naman sa mga kahit minor ka, may kulong pa rin, makukulong ka pa rin, at haharap ka pa rin sa batas, di ba? Kapag gumawa ka ng hindi maganda.
1: Tsaka, kwentuhan lang para hindi ma-off yung mga estudyante.
0: Tama.
1: Bakit mo ko nilelecturean sa ganyan? Bakit ganyan? Alam mo naman mga kabataan ngayon, ang daming tanong, di ba? At maganda rin partner, ano? Kasi naalala ko tuloy bigla nung ako ay elementary, nasa isang Catholic school ako, araw-araw.
0: Nambubuli ka?
1: Hindi.
0: Mali.
1: Mali. Bago pa yun. Dahil nga Catholic school
0: Diba? Ayaw nga pala.
1: Paitan
0: dapat
1: ako.
0: Lagot ka kay sister.
1: Ayan na nga. Every day bago kami mag-start ng klase, nandun kami sa chapel. Nag-rosaryo.
0: Ayan. Very good.
1: Nagiging kampante ka. Nagiging anti-kampante.
0: Nagiging habit mo na.
1: Peaceful ang iyong ganun. Araw. Pero ang nangyari, ano kaya nangyari kay Doray? Ay.
0: Ayan, nananatiling mabait, ha?
1: Ano ba?
0: Importante. Tsaka mahalaga nga din yung mga guidance counselors na meron para may nakakausap yung mga bata, di ba? At dahil dyan, may mga kakausapin muna tayo.
1: Okay. Saya ni Camus.
0: Dito muna tayo. Alamin muna po natin ang mga nakalap na balita ng ating mga masisipag at matitikas na radyo. Patrol! Ito na sinasabi ko, partner.
1: Ano ba yan?
0: Basaan
1: Yan.
0: Nag-umpisa na sa San Juan City bilang pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Gusto mo magpunta doon, partner?
1: Ayaw ko. Dati na ako nagko-cover niyan. Ayaw ko yan.
0: Basang-basa ka pag-uwi mo.
1: Oo, parang kumakanta ako ng AJs.
0: Basang-basa. Alamin po natin ang kasiyahan dyan sa San Juan. Mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, basa ka na ba?
5: Good morning, Tante, mga Robert and Torres. Hindi pa. At dahil na dito na tayo sa taas ng isang fire truck, pero Ito nga, yung alas 8 pa lamang ng umaga, eh, babad na yung mga residente ng Sangyong City matapos nang magsimula ng opisyal itong basaan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival ng Nyamger. Sa 24, kita natin dito, Robert at Doris, ay yung mga fire truck, ayan na, nagpapasaboy na ng tubig dito sa pinaglabanan street. Ito lamang yung itinilagang basaan zone. Ibig sabihin, hindi na pwede magbasaan sa iba pang bahagi ng San Juan bukod dito sa kalsadang ito. Ayan, yung iba mga nakawatoy gan, yung iba nag-aabang lamabasa netong mga fire truck. At kaugnay nga nung paglalagay ng basaan zone ngayong taon at noong nakarang taon, ay may mariing paalala si San Juan City Mayor Francis Zamora. Narito yung ating panem sa kanya.
6: Kayo magbabasa outside the basaan zone, yan po, magkakapagpapa po kayo sabagat magpapahit po kayo ng 5,000 pesos at maaari po kayo makulong ng 10 araw. Kaya kung ako po kayo, masok na lang kayo ng basaan zone. Unlimited basaan po rito from 7 a.m. 2 p.m. Di kayo pagpumunta, mag-enjoy pa kayo.
5: Yan nga ang ating panayam kay San Juan City Mayor Francis Zamora. Dito, Pandem Robert Torres, ayan. Nag-enjoy talaga dito, lalo yung mga bata. May bitbit na watugan, yung iba naman, balde. Yung iba ay mismong mga bote na lamang ng mineral water, pinupuno nila ng tubig at inihahagis yun naman dun sa kanilang mga kapwa nakikisaya dito sa basaan. Pinabahagi nga ang Wata Wata Festival. Bukod dito sa basaan, Robert Doris, kanina nakita din natin, mayroong mga float na ipinarada dito bago magsimula yung mismo na basaan. 10 barangayan yung kasama doon sa kanilang
0: float parade.
5: Tama, na kung saan itinatampok dito yung mga bahagi o yung mga storya sa buhay ni St. John the Baptist. At kanina narinig natin na Robert at Doris, medyo talagang intense yung competition dahil yung price ng first place ay aabot ng 100,000 pesos. Kaya kanina, kita talaga natin na in character yung mga laman ng float bilang mga karakter na tampok sa Biblia at yung mga float nila mismo, magaganda talaga at masasabi nating pinag-importan.
0: Pero nga, ang importante rin dyan, Zusa, na-remind ba sila, baka naman yung mga may water gun dyan o kaya ay may mga pabote-bote, baka marumi yung tubig na ilagay yan nila na, dyan, ha? Naman. Huwag ganyan. Mali yun, mali.
1: Maling.
5: Tama ka dyan, may pit nga yung pagpapaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora patungkol dyan. At maging yung mga precaution na kailangan na gawin dito na mga makikilahok, matagal nang naibahagi sa kanila at bilang paghahanda nga dito sa festival na ito. Kanina, nakapanem natin si San Juan City Mayor Zamora. Pinag-inala na niya nga sa ating sa mga makikilahok dito yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. Pero
0: ayan,
5: sabi naman niya, pero sabi naman niya, dapat ay makisaya lamang dahil nga limitado lamang din yung oras ng unlimited basaan dito na magsisimula nga alas 7 ng umaga hanggang alas 2 lamang yan mamaya kapon.
1: Ayun, ayun naman pala. 7 to 2 lang. So after that, tuyuan na. Huwag naman basaan.
0: Basaan ngayon, tuyuan mamaya. Partner, kala ko itatanong mo, Zeus, may mga nakahubad ba dyan? Bawal eh. Bawal yun,
5: Ama kayo dyan, Robert at Doris, wala nga tayong nakitang nakatopless dito na mga naglalakad sa kalsada. At kita naman natin doon sa mga nabanggit niya ni Mayor Zamora na mga pinagbabawal at mga pwedeng gawin. Tumatalima naman yung mga residente ng San Juan.
0: Oo, tsaka maganda na nag-designate na lang talaga sila partner ng lugar para controlled.
1: Tsaka yung oras.
0: Yung oras, tama. Plus, syempre, mas kakaunti yung tubig na magagamit. Alam naman natin, may El Nino, correct. Medyo pinagtitipid tayo. At least kapag ganito, na-contain lang sa isang lugar, malaki yung matitipid pa rin nila. Nagse-celebrate pa rin sila, pero hindi ganoon karami na masasayang because nga, dito lang naman sa area na yan gagawin.
1: Correct. Pero ang request natin, pagbalik ni Zeus mamaya for update, basa na siya.
0: Dapat basa siya.
1: Dapat basa
0: siya. O siya yung may hawak, dapat tong hose, igaganan niyo. Zeus, maraming salamat. Mag-iingat at enjoy sa Wata Wata Festival, Zeus.
5: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Samantala, may tatlong truck daw ng basura.
1: Aray.
0: Karaniwang nahahakot sa paligid. Ah, oo.
1: Dahil ang dami mong bisita.
0: Oo, Baklaran Day ngayon, Wednesday. At sa Friday, kapistahan mismo ng Our Lady of, ng Mother of Perpetual Health. Kapistahan niya sa Sabado. Kaya ngayon, yung mga magsisimba, tuloy-tuloy yung novena masses dyan, partner. Matatapos siya ng Friday and then Saturday, kapiestahan ng ina ng laging saklolo.
1: So, alis muna ako, partner.
0: Simba ka?
1: Mag-novena ako.
0: Sige, alis ka. Gusto ko din.
1: Dumaan muna tayo sa Watawat.
0: Ay, parang mali.
1: Mali.
0: Basa tayong darating na simbahan. Dito po yan ha, sa paligid ng Baclaran Church at Baclaran Market tuwing umaga. Ayon po yan sa Parañaque City Environment and Natural Resources Office o Senro. Ha? At anong gagawin nila dyan? Alamin po natin mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
7: Good morning, Tandem Robert at Doris. Nagsisimula ang paglilinis sa lugar sa dakong alas 3 ng madaling araw para matiyak na maayos at malinis ang paligid bago dumagsa ang mga deboto at mamimili. Ayon sa Parañaque Senro, malaking bahagi ng mga nakukulitang basura ay nagmumula sa mga night market na matatagpuan sa paligid ng Baclaran. Dahil dito, umaabot ng 3 truck ng basura ang kinakailangang hakutin tuwing umaga, bukod pa sa mga karagdagang biyahe ng mga garbage truck sa iba't ibang oras. Bilang paghahanda sa kapistahan ng Baclaran Church sa June 27, paiigtingin pa raw nila ang maintenance cleaning sa paligid ng Redemptorist at mga pangunahing kalsada kabilang ang Rojas Boulevard. Agahan din ang mga operasyon sa paglilinis para matiyak na handa ang lugar sa pagdagsa ng mga deboto sa araw ng kapistahan.
8: Ang simula po kasi namin ng walis dito, mga alas 3 po. Ang alas 2, nandito na po sila. Mm-hmm. Tapos mga alas 3, simula na po sila na magwalis. Wali po ang nakukuha namin ditong basura. Misaw kasi isang umaga, alas 5, dumarating yung truck namin. Mga 3 truck ang dumarating na humahapot. Bukod yung hahapot ng alas 4, hahapot po alas 5. Tapos may mga alas 7, may hahapot na rin po. Yun po yung basura ng maraw na po. Pero yan po, yung mga... Ano na po yan, yung mga naiiwan na lang po yung mga night market.
7: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, Ding DMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Ito naman, Walk of Faith, partner.
1: Para saan yan?
0: Isinagawa ng mga taga-simbahan bilang protesta sa pagpuputol ng puno sa lungsod ng Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish.
9: Good morning, Robert at Doris. Idinaan sa paglalakad at pagdarasal ng Our Lady of Remedies Parish Malate Catholic Church ang kanilang panawagang itigil na ang pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Naglatag ng 15 Station of the Cross sa Malate ang mga taga-simbahan at saglit na tumitigil para mag-alay ng dasal. Binabasbasan naman ng pari ang mga natitirang puno habang tinatalian ng berdeng laso. Kalakip ang panawagang isalbang mga ito. Ang isa sa mga lumungok sa mapayapang protesta, iginiit sa kanyang placard na mas marami pang kurakot sa bansa kaysa sa mga nakatanim na puno. Bahagian nila ng pananagutan bilang katiwala ng nilikha ng Diyos na pangalagaan ang kalikasan. Ayon kay Ray G. Cruz, Vice Coordinator for Ministry and Organization ng Simbahan, apektado rin sila sa epekto ng pagpuputol ng mga puno para lang mapatayo ang salik. Narito ang kanyang pahayag.
10: Karamihan po ng mga volunteers po namin ay nakatira po mismo dito sa area. Mula bata po ako, marami na po ako naranasan ng pagbaha tuwing malakas po ang ulan. Tulad na po ngayon, parang na po huli, patuloy na po dumarating ang tagulan, ang mga bagyo. So malaking prone po ito, masakit din po sa amin na makita na patuloy yung pagpuputol na puno na wala man lang po ginawang public hearing. Ay kami po mismo yung nakakaranas po ng paghihirap po dito tulad ng pagtagulan at pagtaginit po. Dati po kasi malilim dyan eh, ngayon wala na po talaga.
9: Kani-kanina lamang, Robert at Doris, nagsimula ng umambon dito sa May Malate. Gayunpaman, patuloy pa rin yung isinasagawang Walk of Faith. Matapos nito ay lalagdang mga lumahok ng dokumento para tutulan ang proyekto saka isusumite sa Department of Environment and Natural Resources. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Alindo. Yung ilang magulang daw po ng mga estudyante naman ng Batasan Hills National High School dito yan sa Quezon City.
1: Malapit lang sa atin.
0: Nanawagan ng mas mahigpit na seguridad. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
11: Robert at Doris, bantay sarado. Ito ngayon ang ginagawa ng ilang mga magulang na nasa entrance ng Batasan Hills National High School matapos ang kagimbal-kimbal na pamaril ng dalawang mag-aaral sa San Jose National High School sa Tacloban. Bagamat siniguro naman ng kanilang principal ng paaralan na ligtas ang kanilang mga anak sa loob ng campus, aminado ang ilang mga magulang na hindi maiaalis ang pangamba sa kanila dahil sa nangyaring insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Na isang-isang nanay ang mas mahigpit na seguridad, lalo na sa mga security guard sa pag-iinspeksyon ng mga dalang gamit ng mga estudyante, lalo pat nasangkot na niya ang kanyang grade 10 na anak sa insidente ng saksakan laban sa isang pang mag-aaral kahit pa sa labas ito ng campus nangyari. Narito ang kanyang payag.
12: Based kasi sa anak ko diba yung nangyari na ganun nga, hindi talaga lahat ng barkada is totoo. Hindi lahat ng barkada is makakatulong sa'yo. May mga barkada na yan ang ikakabagsak mo. May barkada na yan ang tutulong sa'yo. Makulong ka. Ni one-on-one talk namin siya na paano kung may nangyari sa kanya na nakasaksak siya. Tutulungan ba siya ng mga barkada niya? So hindi. So habang kinakausap namin yung anak namin, tahimik naman siya nakikinig. Tapos one time, siguro na-realize niya na may ginaguide siya ng parents niya, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Ayan, mayroon na namang barila na nangyari, diba? So maging awareness na lang yung guard at saka tulungan na lang din ng parents. Yun lang.
11: Yan ang payag ng isang magulang na nga mag-aaral sa Batasan Hills National High School. Mahalaga din aniya ang tamang paggabay at pagdisiplina nilang mga magulang para may paintindi. Sa mga anak na huwag magpadala sa masamang impluwensya ng barkada sa paaralan para makaiwas at mailayo ang buhay ng mga anak sa karahasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
0: Tutut time, please.
1: Our tutut time right now.
0: Mm-hmm. Inglesero talaga.
1: Uh-oh. 8:29 na po ng umaga, oy!
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Ang mutya ng basa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa... Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
19: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit, magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
20: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
21: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Responsible gaming at bagcore.ph.
6: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
22: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
23: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. But easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
17: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
3: Ito ang Tandem ng Bayan!
24: Good morning!
25: Ganda!
0: Hi. Siya po yun, ganda.
1: Hi. Parang hindi talaga bagay. Parang may naalala ko na kung sina... Hi.
0: Pwede na ako makaungi.
1: Yeah.
0: Hindi na ako nakapagsalita, partner. Oras po natin, alas 8.33 ng umaga. Uy!
1: Grabe ka, Robert.
0: Ayan. Okay ka na?
1: Serious.
0: Ako naman ang di makag-get over. Okay, nagbabalik po ang tandem ng bayan. Gaya nga po na napag-usapan natin kanina, malaking challenge po para lalo na sa mga kabataan,
1: tama,
0: yung ating mental health. Yung nagsasabi na stress sila, yung nagsasabi na malungkot sila,
1: yan,
0: yung nagsasabi na parang hindi sila komportable sa buhay nila at nararamdam nila mag-isa lang sila, lonely sila.
1: Parang walang saysay.
0: Oo.
1: Parang ano ang mission ko dito sa buhay na to. Although yung mga kabataan ngayon, masyadong malalim na yung mga pag-iisip na ganun, hindi ba? Sabi ko nga sa iyo, di ba, yung mga 9 years old, mga 8, inosente pa yan, di ba? Pero nagbago na po ang takbo ng mundo eh. Nagbago na ang takbo
0: dahil ng ating... Dahil ang laki ng impluensya sa kanila eh. Dati, tayo pag tilaok ng manok, piku ka lang, tumbang preso, luksong baka, Tex, Jolen, Chinese garter, tapos ang maghapon.
1: Tapos magkukuntuhan na kayo ng mga katropa.
0: At kailangan, before 6, makauwi ka dahil sabay-sabay kayo magdarasal at sabay-sabay kayo maghahapon ng pamilya.
1: Tama, walang telepono noon, kaya lahat kayo nagkumakain, nag-uusap, kumusta yung buong araw mo, yung ganyan, nagkakaroon ng interaksyon.
0: Correct. At dun sa recent study kasi, partner, sinasabi 72% na mga kabataan Pinoy yung nakakaramdam ng loneliness, sadness. Diba?
1: 72?
0: Taas. Ganong karami, partner. Kaya ang tanong natin, anong ginagawa ng pamahalaan? Anong mga options meron tayo kapag ganito yung nararamdaman natin o nararamdaman ng mga kaanak natin? Minsan kasi hindi na alis, partner. Uh-oh. Yung bang sabihing parang gusto ko magpakonsulta kasi lagi ako malungkot. Ay, baliw ka na. Lagi may mga label na ganun.
1: At saka gusto ko magpakonsulta, ganyan. Napaka-arte mo naman.
0: Oo, isa pa yun. Okay, sabi, doon ka sa Mandaluyong, pumasok ka doon sa loob. May stigma. Na dapat ay hindi na natin sinasabi dahil ang laki po nung epekto nito kasi.
1: Nakadadagdag pa mo.
0: Kumbaga sa sakit, matindi yung nararanasan din ng tao. Correct. Everyday, imagine everyday niya mararamdaman yun. Tapos sasabihin mo lang sa kanya, ay, arte lang yan. Diba? Kaya ngayon, kakausap po tayo ng isang eksperto para turuan po kayo ha. Mga magulang, mga bata, mga anak. Ito, pakinggan nyo po ito dahil... para magkaroon tayo ng opsyon at sino ba yung pupuntahan natin kapag ganito na yung nararamdaman natin.
1: Para alam natin, kasi pagka ganyan na yung sitwasyon mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, sinong kakausapin mo. Meron po.
0: Marami actually. May mga non-government organizations. Correct. Meron din mga coming from the government side. Oo. At mga ospital, mga doktor na talagang dalubhasa pagdating dito. Kausapin po natin ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health, si Dr. Noel Reyes. Dr. Noel, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Doc.
5: Good morning!
7: Magandang umaga po sa inyo, ha, Doris and Robert, at sa inyong mga tagapakinig ngayong umaga.
1: Apo, Doc. Kayo po ba ay nagulat, nagigimbal sa sunod-sunod na mga insidente ng ganung violence na bunsod ng bullying na natanggap nila at yung kanilang nararamdaman ay medyo hindi shwak doon sa sinasabi ng para sa kabataan natin na dapat ay nag-enjoy lang, nag-aaral lang, bakit napasukan na ng violence?
7: Well, globally, nakikita naman natin to, no? Sa buong mundo, that there's an increased trend in terms of how our children or our teenagers react to certain issues, no? Yung mga pangyayari sa buhay nila. And of course, talagang tumataas ang statistics ng bullying. Mm-hmm. No?
1: Opo. Pero yung nangyari sa nangyari po sa Tacloban, hanggang ngayon, partner, hindi pa naman talaga established nag-bullying.
0: Yung punot dulo.
1: Ang tanong po ngayon, Doc, sa ano bang gagawin unang-una ng magulang, ng guro, ng estudyante? Bakit nagkaganyan po ang sitwasyon?
7: Maaaring natakil nyo na kanina, no? Nasabi nyo na ang stigma ay napakalaki pa rin factor kung bakit nadidelay ang pag-seek ng professional help ng mga Filipinos, no? Ang National Center for Mental Health po ay handa 24/7 po naman kaming bukas dito. And we do have so many services that are being provided po for our for the Filipino, no? We have the 24/7 crisis hotline, we have an outpatient service, we have an emergency room, no? At medyo well-equipped na po ang National Center for Mental Health to handle everything, no? And based on the National the Mental Health Act and the Universal Health Care Act, talaga pong natalaga ang National Center for Mental Health as the apex hospital or the premier hospital for mental health in the country.
0: Opo. Dr. Noel, para po siguro bigyan natin ng ideya yung mga nanay, yung mga bata din po na nanonood sa atin. Kapag sinabi po nating mental health, ano po ang sakop dito at ano yung mga barometro or parameters para masabi nating maayos pa yung ating emotion, yung ating mental health versus doon sa pwedeng kailangan ko nang mag-seek ng professional care, kailangan ko nang kausapin si Dr. Noel Reyes kapag ganito naman ay nararanasan ko.
7: Unang-una, Robert, no, pag sinabi natin you're mentally healthy, it does not necessarily mean na because wala kang sakit sa pag-iisip, no. Ang mental health it encompasses so many things. Number one, tinitingnan natin yung resilience mo, no? Ikaw ba nakaka-cope with the normal stress in life o daily life, no? O baka naman makita mo lang na traffic, ang init na ng ulo mo. So you're not that mentally healthy. Pangalawa, are you contributing to the community? Are you a productive member of the community, no? Pangatlo probably is the yung interactions mo with the other people, yung social interaction mo with family, no? And of course, yung personal functioning mo, no? In terms of your hygiene, in terms of your appetite, in terms of your occupation and school, academic, no? So, hindi lang ito, ang mental health, no? Hindi lang sinasabi na, hindi ka depressed, ay hindi ka wala ka anxiety, ay hindi ka wala ka naririnig na bulong. That not necessarily mean na you are mentally healthy. Marami tayong tinitignan na parameters, no, being a productive member of community, being resilient, or you can handle the normal stress in life, you can cope with the some of the daily issues, no, and of course yung how you interact with other people.
1: Oo, pero ano po yung pwede nating matawag na red flag, Doc, para malaman natin
0: kasi para napansin ng magulang, parang bakit ganito yung
1: bata
0: yung anak
1: rin
0: ko
1: mismo, na teka lang
0: siya mismo.
1: Hindi naman ako ganito dati.
7: Yeah. Opo, Doris, of course, may konting change, no, in terms of behavior, in terms of pag-iisip, o cognition, o in terms of emotion, no?
1: Opo.
7: Kung dati siyang masaya ay naging malungkutin, kung he prefers to be isolate himself, no, pagbabago sa kilos yan. Kung dati naasahan mo sa gawaing bahay, bigla naging tamad, dati malinis sa katawan, ngayon ayaw na maligo. Dati pumapasok sa eskwela o pumapasok sa trabaho on time. Ngayon, panay na ang late, panay na ang absent. These are subtle changes na, yes, you can say na red flags yan. Kasi it's a change of all aspects, no? Behavior, cognition, and emotional. No? So yun yan yung mga i-watch out natin.

0: Opo, opo. Pero kapag nakita na po itong mga red flags na ito, kailangan po ba dumiretso na sa mga professional na kagaya ninyo? Or po pwede pa rin ayusin yan? Una muna sa pamilya, o kaya doon sa eskwela niya, yung mga guru niya, mga guidance counselor, yung community niya, kailangan ba talagang diretso na sa professional help?
1: Tama yung sinabi mo, Doris, ano? Kasi sa family kasi, almost one-third of their life lang they spent nakikita nila ang magulang, no? Pag nasa bahay. Tapos mga tao sa eskwelahan, teachers, guidance counselors, no? Yun naman nakakakita ng, of course, another third of the life of the child, no? Mm-hmm. And of course, yung salman, sana nakakatulog, no? So, 8 hours sleep. So, maraming dapat na nagsasabi, no? Ang unfortunately, no, sa school kasi, when the guidance counselors are doing their job, ipapatawag yung parents, meron po kasi kami nakikitang ganito sa anak ninyo, sometimes it is the parents pa who rejects the idea.
2: Totoo din.
1: Or sometimes naman, nakikita na ng parents sa bahay, pero dahil parents sila, tayo nilang tanggapin na baka may something is wrong sa anak nila, they postpone the consultation or the seeking of help.
0: Uh-oh.
1: Because probably stigma pa din, no?
0: In denial yung mga magulang.
1: In denial, yes.
2: Uh-oh. Or baka ang isipin nila, Doc Noel, ay baka mahal kapag pinakonsulta ko pa siya, baka mapamahal ako.
0: Uh-oh.
1: Yeah. Well, ang National Center for Mental Health po ay isang gobyerno, no? Isang government hospital. And it is not charged, no?
2: You know.
1: Kasama po kami sa pagsunod o pag-comply kay President Bongbong Marcos sa zero balance billing. So, talaga pong wala kaming sinisingin.
0: Opo. Paano po kung nagiging ano yung bata, belligerent? Ano ba yun, yung mapag-away na talaga lahat na lang ginagawa niya ng paraan para makipag-away siya? Red flag po ba yun, Doc?
1: Kung ito po ay kasama sa talagang change of behavior at saka kinalakihan niya, pagiging matigas ang ulo, no, belligerent, at hindi siya maka-cope with yung rules and regulation, no, eh dapat po talaga bata pa lang nakikita na namin kasi may diagnosis po sa mga pambata na psychiatric conditions, no, child and adolescent psychiatry, na pwede nating tugunan kaagad, no, para sa pag habang lumalaki siya, na-address natin yung naging kamalian. Yun po, kailangan natin ng cooperation ng family members.
0: Mm-mm.
1: Kaya mas maganda nga po, makita ka agad, ma-evaluate and ma-assess, and then sa treatment po, kahit anong intervention, kasama na po naming mga doktor, yung parents sa paggamot, no? Pag-suporta doon sa kanilang pasyente.
0: Correct.
2: Ayan. Tsaka paano natin i-address, Dr. Noel? Minsan kasi dahil nga, di ba, hindi naniniwala sa ganyan. Bakit baliw ba yung anak ko para ipakonsulta ko ng ganyan?
0: Oo.
2: Sabi niya, tapos, ang sasabihin, bakit 20 years, 30 years ago, wala namang mental health na pinag-uusapan. Mm-hmm. Normal naman kami.
0: Correct.
2: How do we address that, Dr. Noel?
1: Talaga pong maraming ganyan na mga magulang, ano. Ibang-iba na po ang generation ngayon, eh, no? Actually, per generation, may kaakibat na attribute ang mga kabataan, no?
0: Opo.
1: Sa ngayon po kasi talagang itong mga kabataan ngayon ay nasanay talaga sa gadgets, no? Unfortunately kasi because of our economic condition, no, the mother has to work, no? So, ang naiiwan sa bahay minsan, iniiwanan na lang ng tablet yan, no? Iniiwanan na lang ng laptop yan, no?
0: Totoo.
1: Na hindi natin nag-guide kung ano yung napapanood nila o nakukuha nila sa mga ganitong social media.
0: Opo.
1: Tama po kayo sa pag-state nung, kasi ito yung nanggaling sa isang Singapore study na sabi nga nila, Filipinos are the loneliest children, ano, nagiging lonely sila. Pero may panahon po kasi noon, eh, mga parang sinasabi nila na during the COVID time and the recent past COVID, no, post-COVID, nagkakaroon ng gano'n. It is, the explanation po kasi during that time was everybody was urban migrating, no?
0: Correct.
1: Lahat po kasi nagpupunta sa

0: urban areas, number one, because of better education, better job opportunity, better healthcare, no? Nandito po kasi sa Metro Manila yung sa NCR yung mga hospital na magagaling. Ang problema po kasi, pagpunta nila dito, medyo malaki ang gagastos nila kung lahat sila. So ang nangyayari po, yung isang tao lang, ang support system po ay naiiwan.
1: Iwan.
0: Ay, so, kaya po may konting loneliness factor na dumadating sa mga Pilipino na nag-urban migrate. No? So, ang nakakabigla nga lang po nun, because of the technology, ang ating mga kabataan they do AI, no, meron silang kaibigan na nasa laptop,
1: may kinakausap,
0: yun ang kinakausap nila, and unfortunately they yung skills nila, social skills on how to make friends ay nababawasan, because of course kung sila lang ay cellphone lang at daliri lang ang ginagamit to communicate, nababawasan yung ganun, and they are having a difficult time in terms of expressing themselves and understanding the feelings of others, yung empathy, no? So yun po yung nangyayari. At meron lang po sana akong panawagan sa mga magulang.
1: Ayan po.
0: Yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, na pagtiisa namin ang paghihirap, no? It almost automatically negate yung feelings ng bata, no? Parang sasabihin na hindi naiintindihan ni papa o ni mama kasi sabi nila time nila wala naman daw ganyan, no? Pero nararamdaman yan, it's genuine, it's true, no? It's happening already na the feeling is like that, no? So talagang dapat po na they should open their minds, no, that the pressures during our time is quite very different from the pressures that they are receiving right now, whether it's peer pressure, whether it's social pressure, no. So kailangan po maintindihan natin at mag-guide sila, no, and we are here at the National Center for Mental Health to help them understand and probably guide them, no.
2: Opo, opo. Pero, isa na lang ako, partner. Vulnerable po ba sa ganyan klaseng sitwasyon yung mga anak po ng mga OFW?
0: We have a special program po, Ma'am Doris, for them. Ano? Not only in terms of their mental health, no? Of course, pati dito sa kanilang scholastic skills, no? Kaya po we've been working closely with DepEd and CHED in terms of this issue, no? Vulnerable po talaga ang itong population na to, because maybe they have been receiving so little guidance from their parents.
1: Opo, Dr. Noel, nabanggit po ninyo kanina, para lang po ulitin ko dun sa mga magulang na nakikinig, yung National Center for Mental Health, kapag nagpakonsulta po kayo dyan, nandiyan po ang mga eksperto natin, wala po kayong babayaran. Zero po, kaya wag po kayo magdalawang isip na magpunta o magpakonsulta sa kanila.
2: Correct.
1: Pero panghuli na lang, Dr. Noel, kapag po gusto nilang magpakonsulta, kapag po may gusto silang makausap at mahingan ng advice o kung paano yung dapat gawin, ano po yung crisis hotline ng National Center for Mental Health na pwede po nilang tawagan para magka-access po sila, Dr. Noel?
0: Opo, salamat, Robert. We have a toll-free number for those who are using the landline, 1-800-188-1553. No? And for those who are using the cell phone, we have a smart line, no? 0919-057-1553. And a Globe number of 0917-899-8727. Tawag lang po kayo, at any given time there will be around 8 or 9 responders to answer your calls. Medyo konti lang pong pasensya minsan at nagkakasunod-sunod ang tawag na ikukyuk po kayo sa tawag, pero nevertheless po may sasagot po sa inyo.
1: Ayan. Maraming salamat po sa magandang paliwanag at syempre may option ngayon yung mga kababayan natin. Huwag po kayo matakot, zero po, wala kayong babayaran. Oo. Dr. Noel Reyes, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Salamat, Doc. Handang tumulong.
1: Si Dr. Noel Reyes po ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Mula po sa usapin ng mental health,
2: saan tayo pupunta?
1: Eh, syempre, partner, gaya ng promise natin sa kanila, lagi pa rin natin kukumustahin yung mga kababayan natin na nilindol. Makakausap po natin ang Provincial Information Officer ng Sarangani naman this time.

0: Tarangani after po nung malakas na lindol?
1: Nagpapasalamat po tayo dahil yung crucial critical na power supply ay fully restored na sa 15 barangay ng Glan, Sarangani Province. Ang Glan po, ang hardest hit. Meron na lang pong remaining na 13 barangays na partially restored ang kanilang power supply. Pero malaking ginhawa na rin po ito dahil isang napaka-critical na lifeline ang kuryente. Pero po sa ngayon, Sir Robert and Mang Doris, we have that report na umabot na po sa 36 ang confirmed deaths sa Sarangani Province. 23 po mula sa Glan. Nadagdagan po yung malapatan dahil po sa post-earthquake trauma. So a total of 36 na po ang ating confirmed deaths. Meron pa rin pong 16 na missing. Pero dahil po sa localized thunderstorm, apektado po ang ating MOSAR, ang ating search and rescue operation. So meron pong iba ding mga pamilya na nag-decision po na mag-issue na lang ng affidavit na hindi na po nila gustong ipagpatuloy ang paghahanap dun sa kanilang mga kaanak na missing dahil po sa earthquake. Umabot na po ng 91,807 ang affected na families.
2: Opo, opo. So, kaya pa po ba, ma'am, sa ganyang klaseng sitwasyon na ayan, parang sumasama, partner, mm-hmm. Nadadagdagan yung bilang, tapos yung mga nasa evacuation center, natutustusan po ba yung mga pangangailangan?
0: Saka yung kabuhayan po nila, ma'am Joanna.
1: Ang naging focus po ng ating mga first few days after the earthquake po ay ang relief operations. Yung pangangailangan sa pagkain at tubig ay natugunan naman po. May mga partners po tayo from national agencies, pati na rin po ang mga humanitarian missions na nagbigay po ng tulong. We are now moving into the rehabilitation and recovery efforts naman po. Kaya ngayon, ang pangangailangan hindi na lang po sa tubig at pagkain nakafocus, maliban sa mga tents na temporarily yun po ang tinutulugan ng ating mga kababayan na ayaw magstay sa mga evacuation centers. Ang needs po ngayon ay towards construction materials na po dahil kinakailangan na pong magsimula ang pag-rebuild ng mga nasirang mga bahay.
2: Opo.
1: After Robert Mamdori, sumabot po ng 6-4.
0: Medyo nawawala, Ma'am Joanna.
1: Hello po.
0: Ayan, yeah, sorry. Medyo nawawala lang po. Go ahead po.
1: Opo. Umabot po kasi sa 6,479. Totally damaged home sa Sarangani. Kaya pati na rin po yung 26,270 na partially damaged homes, kinakailangan na rin pong i-rebuild.
0: Mm-hmm,
1: so, nandun po nakapokus na po, nag-shift na po ang ating attention ngayon at energy sa rehabilitation and recovery effort.
0: Opo.
1: Although as we speak po, Sir Robert Mamdoris, if I may, dahil po sa localized thunderstorm, nagkaroon po ng landslide triggered attacking. And issue po tayo trust advisory sa Sarangani Province dahil po nagkaroon ng pagtitipon ng tubig dahil hindi po maka get through doon sa ating regular na river flow dahil nga po sa landslide. So, delikado po ito for possible landslide and flood.
0: Pero, Ma'am Joanna, so far, yan po ay advisory na ibinigay ninyo, which is tama po. Pero wala pa naman po sa awa ng Diyos na na-experience tayo na flash flood o landslide
2: yan.
0: Dahil nga nag-uulan dyan at yung natural way ng tubig ay naharang, ay wala pa naman po.
1: Wala.
0: Ayun, yun yung naman, importante doon. At least may paalala
2: correct,
0: sa kanila. Ang dalangin na lang natin doon, maganda umayos yung kanilang weather. At ito, tinan mo kagaya niya, yung communication okay, hindi pa ganun ka-stable. Pero ang importante po doon, binabanggit ni Ma'am Joanna na unti-unti, pinipilit na bumangon, uh-oh, yung mga dapat tulungan, tinutulungan, yung mga bahay na hindi na dapat gamitin,
2: uh-oh,
0: ay i-rebuild, tutulungan sila.
2: Up for ano?

0: bago na dapat
1: magre-rebuild. Kaya yun ang pangangailangan nila, yung construction materials.
0: Yan, importante. Kaya naman,
1: ano
0: partner,
1: ba?
0: Bati ko lang to bago tayo magbabay, ha?
1: Oh, sige, go.
0: Bati ko lang ng happy birthday.
1: Sino ba yan?
0: Happy birthday sa nag-iisang Selly Bueno. Ooh. Ate Selly, happy birthday po.
2: Happy birthday!
0: Dalawa na ID niya ni Ate Selly.
1: Bakit?
0: Dual citizen na siya. Happy birthday at yung kaibigan natin na taga Reuters, si Mikhail Flores. Happy birthday, Mikhail!
1: Happy birthday! At nais ko lang pasalamatan si Ma'am Ates Lopez.
0: Mm-hmm.
1: Inalerto niya ako tungkol doon sa nangyari naman doon sa Negros.
0: Sa Negros, oo. Nabasa rin natin yung item dyan eh.
1: Thank you, ma'am. At Jim Gomez ng Associated Press. Mga friendship natin.
0: Oo, alam naman ang mga friendship natin. Correct.
1: Kaya.
0: Magandang umaga po sa inyo, ha. Si Ma'am Fatima Flores, maraming salamat po sa pagtutok everyday sa tandem ng bayan. At pati ko lang yung dati kong estudyante sa Pamantasan, partner, mahusay ito. May resibo, nagpadala ng picture na nanonood eh. Kaya hindi ko pwedeng hindi magreti. Grace Lynn Esguera, magandang umaga. At sa kanya bossing na si Congressman Coco Yap, magandang umaga po sa inyong opisina.
1: Oo, at magandang umaga din sa 200 million.
0: Wow!
1: Na nanonood sa atin ngayon sa YouTube natin.
0: Aha, magandang umaga!
1: 20,000 po yan. Aha. Kayong tatamad-tamad, dagdagan nyo pa.
0: Gawin na natin yung 80.
1: Tumawad.
0: O paano? It's 9 o'clock. Mm. Dahil dyan, bye-bye time na. Until tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: Dogiwawa, let's go. Thank you.

0: Barangay LS 97.1 Forever Number 1 Over.
1: Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapuso. Isa pong malumanay na episode ang ibibigay ko po sa inyo ngayong araw na ito, sapagkat ang inyo pong si Papa Dudut ay namamalat. Hayahayaan nyo po na tayo po ay antukin. Tayo po ay mag-reserve muna ng boses, no? At alam nyo na yung gagawin nyo, ha? Hindi ko na masyadong i-explain. Baka kasi grumabi at baka bukas din nyo ako makasama. Maganda na yung pinapahinga natin ng konti yung boses, ha? May live streaming, you know what to do. Ang title ng episode natin, hashtag BLS, kakaiba. Ang sender po ay si Rico. May nakapost po kami sa Facebook, pakibasa na lang po, no? Para hindi masyadong ma-abuse ang aking boses. Noong last week, si Papa Obet ang malat, no? Ako naman ang pumalit. Dahil sa weather yan, eh, lamig, init, ganyan. Tapos trabaho. So, para hindi tayo masyadong maraming sinasabi, pakibasa na lang po, ha, sa Facebook page namin kung ano po yung ating quote ngayong araw na ito, ha? So, ano pang hinihintay nyo? Tutok lang. Ito lamang yan sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Stay dry at stay not malat, kabarangay.
0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.

0: ko. Patawarin mo ako kung hindi ko agad pinagtapat sa'yo yung totoo. Ngayon lang kasi ako naging masaya sa buong buhay ko mulat sa pool. Lumaki akong laging puno ng takot. Lungkot sa pangungutya ng ibang tao at ng pamilya ko. Ng sarili kong mga magulang.
1: Tunay at tapat na pag-ibig ang inaasam-asam ng lahat. May mga sinuwerte na, pero marami pa rin ang patuloy na naghahanap. Ikaw ka barangay, paano ba nahanap ang taong nararapat para sa iyo? Pakinggan ang kwento ni Rico sa Barangay Love Stories, #BLS, kakaiba.
2: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Tunay at tapat na pag-ibig ang inaasam ng lahat. May mga sinuwerte na pero marami pa rin ang patuloy na naghahanap. Ikaw, kabarangay, paano mo ba nahanap ang taong nararapat para sa iyo? Dear Papa Dudut, ako po si Rico, 40 taong gulang at nakatira dito sa Quezon City. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang isa sa mga kabanata ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nasa koleyo pa lamang ako noon nang huling beses akong pumasok sa isang relasyon. Pero makalipas ang isang taon ay agad din kaming nagkahiwalay ng nobya kong si Edel. Matapos niya akong iwan at ipagpalit sa gwapong lalaki. Masakit pero wala naman akong magawa kundi ang tanggapin na ayaw na niya sa katulad kong hindi pinagpala pagdating sa itsura. Oo, hindi ako gwapo at madalas pang tampunan ng tukso dahil sa itsura ko na payat, maitim, hindi matangos ang ilong at hindi rin katangkaran. Kaya siguro ay garoon na lamang ako kadaling ipagpalit sa iba. At dahil sa pag-iwan sa akin ni Edel, doon nagumpisa na nagkaroon ng takot ang puso ko na magmahal at manligaw muli. Ewan ko ba't bigla na lang ako nawala ng kumpiyansa sa sarili ko na siyang naging dahilan ng matagal na panahong pagkakabakante ng puso ko. Kaya kahit na nagkaroon na ako ng trabaho at umabot na sa edad na 30 noon, ay nanatili pa rin akong walang karelasyon. Hanggang isang araw ay hindi ko akalain na muling magigising ang puso ko nang makilala ko ang kaopisina kong si Mariel. Maganda si Mariel, matalino at mabait, kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko na humanga at magkagusto sa kanya. At sa hindi ko may paliwanag na kadahilanan ay bigla na lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Naligawan siya dahil sa takot ko na maunahan pa ng iba. Kaya naman wala akong araw na pinapalagpas. May paramdam ko lamang kay Mariel na sincero ako at seryoso sa panliligaw sa kanya, Papa Dudut.

0: Sana magusto ni Mariel itong pagkain at bulaklak na binili ko para sa kanya. Sakto. Doon siya sa table niya. Mariel!
1: Oh.
0: Mariel!
1: Rico, bakit? Anong kailangan mo? May kulang ba sa document sa mga pinapirmahan mo sa akin kanina?
0: Ha? Wala naman. Bibigay ko lang sana sa'yo itong bulaklak tsaka itong spaghetti na lagi mong binibili sa kantin.
1: Ha? Bakit? Hindi naman ako nagpabili sa'yo ah.
0: Hindi nga, pero naisip ko bigyan ka nito kasi balita ko. Napahanga mo raw si boss sa presentation mo kanini.
1: Salamat. Pero pwede ba, Rico? Oras kasi ng trabaho, huwag ka namang gumawa ng eksena dito sa loob ng opisina.
0: Mariel, hindi naman ako gumagawa ng
1: eksena. Alam mo naman na ayoko na pag-uusapan tayo, di ba? Talama ka mga chismoso-chismosa dito. Tsaka, diet ako, kaya ikaw na lang ang kumain yung mga binili mo. Tapos yung bulaklak, ibigay mo na lang dun kay Miss Diane. Sakto, birthday niya ngayon.
0: Hulo, para sa'yo ito eh.
1: Alam ko, pero ayoko ngang tanggapin yan. Kaya sana sundin mo na lang ako bago pa maubos ang pasensya ko.
0: Sige, kambala.
1: O siya na, dun ka na. Marami pa akong gagawin.

0: Mariel! Mariel!
1: Rico? Oh, ba't nandito ka pa? Eh, di ba kanina ka pa lumabas ng opisina?
0: Oh, pero hindi kasi ako mapalagay. Gusto sana kitang yatid pa uwi sa inyo. Sakto, rush hour, traffic, tsaka mahirap pumanap ng masasakyan.
1: Ay, nako, hindi na kailangan.
0: Sige na, pumayag ka na ang yatid kita para naman makapagpahinga ka na maaga. Sigurado ako napagod ka kanina sa trabaho. Gusto mo, kumain na rin tayo sa labas para pag-uwi mo ng bahay. Di ba matutulog ka na lang?
1: Pasensya na, Rico. Pero tatapatin na kita, ha? Hindi kasi talaga kita gusto.
0: Alo, bakit naman? Meron ba akong nagawa na hindi mo nagustuhan? Kung dahil doon kanina sa pagbibigay ko ng bulaklak tsaka pagkain sa loob ng opisina, pasensya na. Pangako, hindi ko na inuulitin kung ayaw mo.
1: Hindi naman dahil lang doon.
0: Oo, yan o. May pagkukulam ba ako sa'yo? Kung ano man yun, sabihin mo lang, anda akong gawin. Bibigay ko sa'yo sabot na makakaya ko.
1: Rico, walang ganun. Walang kulang o mali sa'yo. Mabuti kang tao. Sadyang, hindi lang kita gusto. Hindi ikaw yung tipo ko.
0: Bakit? Ano ba yung mga tipo mo?
1: Ang gusto ko kasi sa mga lalaki, yung matangkad, malaki-laki ang katawan, tapos gusto ko rin yung maputi at makisigang tindig. Magaling magdamit at magdala ng sarili. Pasensya na ha, hindi naman sa minamaliit kita, pero kabaliktaran ka ng lahat ng sinabi ko. Pero iba-iba naman kasi ang mga tipo ng mga babae. Sadyang hindi ka lang pasok sa hinahanap ko.
2: Papa Dudot, aaminin ko na nasaktan ako sa pambabasted sa akin ni Mariel. Pero buong puso ko yung tinanggap dahil mahirap pilitin ang taong ayaw sa atin. Isa pa, hindi naman lahat ng taong mahal o gusto natin ay kaya tayong mahalin pabalik. Mula noon ay imbes na magmumukmok, ay tinuong ko na lamang ang sarili ko sa mga bagay na dapat kong baguhin, lalo na pagdating sa pisikal na aspeto. Nag-enroll ako sa gym para kahit papaano ay gumanda at magkalaman ang katawan ko. Bukod doon ay naging banidoso rin ako sa sarili ko at inumpisahan na pumorma sa pananamit para mas magmukha akong kaaya-aya at presentable sa paningin ng mga babae. Sa ganung paraan ay umasa ako na meron ang babaeng magkakagusto sa akin. Pero sadyang hindi pumapabor sa akin ang tadhana dahil nananatiling mailap pa rin sa akin ang mga babaeng nililigawan ko. Mukhang tinakda na yata sa akin ang maging mag-isa. Papadudod, sa paglipas ng mga taon ay wala pa rin ako naging karelasyon. Malungkot pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw ay magkakaroon din ako ng kapareha ko, Papa Dudut.

0: Alam mo pre, simple lang naman ang sekreto kung bakit maraming babae nahuhulog sa akin. Unang-una, dapat maligo ka araw-araw.
1: Ano man yun?
0: Hindi, biro lang lang. Pero, tol, kasama talaga yun. Dapat malinis tayo sa katawan. Kasi diba, mahirap naman na di na nga tayo pinagpala sa itsura tapos mukha pa tayong busabos.
1: Subakay.
0: Pero seryoso pre, tatlo lang naman ang ginagawa ko para magustuhan ako ng mga babae. Una, dapat marunong ka mambola. Kasi gustong-gusto ng mga babae pag pinupuri sila. Okay. Lalo na pagdating sa pananamit nila, sa makeup, o kaya sa buhok. Basta, dapat lagi mo iparamdam na siya lang ang pinakamaganda sa mata mo. At lahat ng gawin niya sa sarili niya, eh nakakahumaling para sa'yo.
1: Parang ginagawa ko naman yun. Ano pa?
0: Dapat pre, mag-mistulan kang knight in shining armor. Knight in shining armor. Ano ba? Teka. Ano ba tama dun?
1: Di ko rin alam.
0: Basta yun. Dapat lagi kang handa sa tuwing kailangan kanila. Magbibigay ka rin ng oras at ipararamdam mong siya ang prioridad mo. Kumbaga, parang prinsesa. Dapat yun ang tingin mo sa kanila. Yung tipong handa nating bitawan ang lahat para sa kanila.
1: Tumpa ka rin dyan, pre. Pero nagawa ko rin naman yan sa mga nililigawan ko nun eh. Kaso wala pa rin.
0: Baka naman kasi hindi mo rin nagawa yung isa sa pinaka-importante.
1: Ano ba yun?
0: Dapat napapatawa mo ang babae. Marunong kang bumanat ng mga biro. Iba pa rin kasi talaga yung dating kapag napapatawa natin yung babae. Doon kasi tayo tumatatak sa kanila. Kaya nga may mga komedyante na hindi naman pinagpala yung itsura, di ba? Pero hindi na babakante sa nobya.
1: Sa bagay, may punto ka.
0: Ay nako, maniwala ka sa akin kapag na-perfect mo yung mga kombinasyong yon, Lana, ikaw naman ang hindi magkakanda o gagak sa kung sino unahin mo.
1: Ay, sarap sana pakinggan ng mga sinabi mo, pre. Kaso, hirap gawin eh. Kumbigyan mo na lang kaya ako ng babae. Sigurado naman ako, marami ka pang reserve dyan.
0: Ano ba yung tipo mo?
1: Gusto ko yung babaeng simple lang. Mabait, tsaka walang arte sa katawan. Tapos gusto ko rin yung maputi, mahaba ang buhok. Pero kung walang ganun, ayos lang din naman sa akin yung morena, maikli yung buhok. Kahit ano, basta mabait, yung hindi pala husga.
0: Mukhang meron na ako naiisip na ipapakilala sa'yo.
1: Sino?
0: Si Annie, yung kaibigan ko. Taga kabilang bayan to. Nakilala ko lang din to sa internet. Nakita ko to sa personal. Maputi, haba yung buhok, tapos mabait, simple lang din. Sigurado ako swak na swak siya para sa'yo, pre.
1: So, palagay mo, magugustuhan kaya niya ako?
0: Kung susundin mo yung mga sinabi ko sa'yo, abay, hindi malabong magustuhan ka niya. Ano, gusto mo subukan kita ipakilala?
1: Sige.
0: Sige. Ito, ibibigay ko sa'yo yung cellphone number niya, tapos yung social media account niya para magkausap na kayo.
1: Okay.
0: Malay mo, di ba? Siya na pala yung babaeng matagal mo nang iniintay.
1: Sana nga, pre. Gusto ko na rin kasi talaga magkaroon ng nobi. At nang paramdaman ko naman na mayroong nagmamahal sa akin, kahit minsan lang sa buhay ko.
2: Papadudot ng araw din na yon ay agad akong nag-text at chat kay Annie. Habang naghihintay ng reply niya ay tinignan ang mga larawan niya sa kanyang account sa social media. Totoo nga ang sinasabi ni Chito na maganda si Annie. Hanggang sa laking gulat ko na lamang nang agad na nag-reply si Annie sa text ko. At kasabay noon ay ang pag-accept niya ng friend request ko, Papa Dudut. Halos magtatalon ako sa tuwa sa sobrang saya ng araw na yon. Dahil hindi ko akalain na papansinin ni Annie ang isang katulad ko, Papa Dudut.

0: magbabalik ang Barangay Love Stories.
1: Forever.

Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Mga kabarangay, aminin natin, kapag may diabetes o high cholesterol, parang lahat bawal. Bawal ang matamis, bawal ang soft drinks, bawal ang crispy pata. Pero dega, may good news ako, hindi lahat bawal. Hindi lahat, isang malaking no. Pwede kang magsabi ng malakas na yes. Yes to GlucoPro, ang super fiber drink na tumutulong magpababa ng blood sugar at cholesterol. Inumin to with meals at sabayan ang tamang diet at healthy lifestyle. At hindi ito yung typical fiber drink na parang gamot. Masarap kaya ito. Winter melon na winter melon ang lasa, pero no sugar added. Cholesterol free at non-gelling pa, kaya smooth and refreshing. Pwedeng araw-arawin kasi bagay sa lahat ng meals. Kaya sa mga kabarangay kong sawa na sa puro no at gusto ng masarap pero hindi nakaka-guilty, say yes to Super Fiber Drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lahat ng bills due today! Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash, G-Bills.
7: Barangay Love Stories.
8: Barangay Love Stories.
1: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na, kaya laging yon ang binibili nyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko. At kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalit-palit ng brand. Dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon na sumubok ng iba sa nakasanayan ko. Pero hindi maganda ang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, RightMed lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng RightMed. At dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang laging nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. Abot kaya, di kalidad, at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang lamig!
10: Tika, yakapin kita.
9: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
9: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
9: Aww.
11: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
12: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
13: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcore.ph.
0: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
14: Ma'am, si Audi po. 168 pesos ang pagsantabos.
15: Ay, wala akong barya.
14: Ay, wala akong panukuli.
15: Walang suklian.
14: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian.
16: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
17: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
19: Forever!
20: Number one.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Taga-san ka?
26: Taga-libertad!
2: Taga saan ka?
3: Taga Barangay LS!
19: Magpapasikat ang isang dynamic band from the vibrant music scene of Manila. Live na live sa sikat sa barangay, ang bandang Max Ayeza. Miyerkules, 4 p.m. sa paboritong istasyon ng Mega Manila. Barangay LS 97.1. Stronger forever.
21: Di mapagdududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
24: Barangay LS 97.1. 97.1.
25: Barangay LS.
26: Stronger.
27: Forever.
28: Habang buhay!
24: Number one.
28: Forever!
24: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
29: Papadudot, mula noon ay naging madalas na ang pag-uusap namin ni Annie. Nga lang ay ramdam ko na medyo mailap siya sa akin. Siguro'y dahil sa hindi ako kagwapuhan. Ganun pa man ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magugustuhan din niya ang isang katulad ko. Lalo na't lahat ng mga tinuro na payo sa akin ni Chito ay ginagawa ko. Mabilis na lumipas ang isang linggo mula nang magkausap kami ni Annie. At hindi ko inaakala na sa bawat paglipas ng araw ay mas lalo akong nasasabik na makita siya, papadudot. Kaya naman wala akong bukod tanging hiling sa kanya kundi ang bigyan niya ako ng mga pagkakataon na masilayan at makilala pa siya ng personal.

0: Nasaan na kaya si Chito? Sabi niya papunta na raw siya dito. Malapit pa naman na dumating si Annie. Si Chito tumatawag. Hello?
1: Hello, pre.
0: Oh, pre. Nasaan ka na? Nandito na ako kanina pa. Patating na rin si Annie.
1: Pre, sorry. Bumalik ako ulit sa bahay.
0: Ha? Huh? Bakit?
1: Nagkaroon kasi ng problema. Tumawag yung nanay ko. Nasira raw yung tubo ng tubig sa may kusina. Ayun, bumaha.
0: Nakuwi, paano yan?
1: Eh, pasensya na mo. Hindi na ako makakapunta dyan.
0: Hala, baka hindi na tumuloy si Annie kapag nalaman niya na wala ka.
1: Eh, malapit naman na kamo siya, diba? Di na atras yun. Tsaka, huwag ka mag-alala. Ako na bahala kay Annie. Iti-text ko na lang siya.
0: Sigurado ka?
1: Oo, ako na bahala. Tuloy mo lang yan. O siya, sige na. At nagkakagulo na kami dito sa bahay. Ingat kayo ha, enjoy.

0: Grabe, nabusog ako. Ikaw, Ani. Bakit pansin ko parang wala ka yata masyadong kinain? Hindi ka ba nasarap pa sa mga in-order natin?
1: Hmm? Masarap naman. Kaya lang parang wala lang akong gana.
0: Ah, ganun ba? Ani, gusto mo magkape muna tayo bago ka umuwi. Di ba nabanggit mo sa akin mahilig ka rin uminom ng kape?
1: Naku, hindi na. Wag na. Baka ano eh, baka mahirapan ako matulog mamayang gabi. Salamat na lang.
0: Ah, ganun ba? Sige, ikaw bahala.
1: Rico, mauna na siguro ako.
0: Oh, agad-agad? Eh, parang hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos eh. Tahimik mo kasi kanina habang nasa restaurant tayo.
1: Gusto ko na kasi magpahingi.
0: Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Liga, atid na kita.
1: Eh, hindi na. Kaya ko na ang sarili ko. Ano kasi, Rico, huwag ka sana magagalit ah. Pero ang totoo kasi niyan, napilitan lang talaga ako nakausapin ka dahil kay Chito. Nakiusap kasi siya sa akin at nahiya akong tanggihan siya. At itong pagsama ko sa iyo ngayon, pumayag lang ako dahil akala ko kasama natin si Chito. Siya pa naman yung gusto kong makita.
0: Teka, ibig mo sabihin ayaw mo talaga sa akin?
1: Eh, parang ganun na nga.
0: At si Chito yung gusto mo?
1: Oo, matagal ko na siyang gusto. Kaya lang may girlfriend siya, kaya hindi ko magawang umamin sa kanya. Pasensya ka na, ha?
0: Ayos lang. Naintindihan ko.
1: Rico.
0: Hmm?
1: Eh, total, nagkaalaman na tayo. Sasagarin ko na, ha?
0: Anong ibig mo sabihin?
1: Bali, naisip ko kasi na baka pwede mo akong tulungan.
0: Tulungan saan?
1: Tulungan mo naman akong mapalapit kay Chito. Alam ko kasi matali kayong magkaibigan. Kaya ikaw lang yung pwede makatulong sa akin. Gusto kong mapansin niya ako. Gusto kong makita niya na kaya kong higitan yung girlfriend niya.
0: Ani, teka lang ha. Nakakabigla naman yung mga sinasabi mo. Hinay-hinay lang sana.
1: Huwag kang mag-alala. May kapalit naman yung pagtulong mo sa akin. Pwede kitang hanapan ng babae para sa'yo. Marami akong kaibigan. May naisip na nga ako ipakilala sa'yo eh. Sigurado ako magkakasundo kayo. Basta tulungan mo lang ako kay Chito. Sige no. Ano, pahit ka ba sa kasunduan natin?
0: Pag-iisipan ko.
1: Pag-isipan mo na ngayon bago tayo magsiuwian. Sige no naman.
0: Oo na, sige na.
1: Pahayag na?
0: Oo na. Magagawa pa ba ako? Di naman ako yung gusto mo. Pero bilang ganti sa pakikipagkaibigan mo pa rin sa akin, sige, tutulungan kita. Hindi ko nga lang mapapangako sa'yo na magiging kayo ni Chito ha. Kasi kahit anong gawin mong pagpapapansin, kung ayaw talaga sa'yo ng tao, wala rin mangyayari.
2: Papa Dudut, parang kinurot ang puso ko sa ipinagtapat sa akin ni Annie. Pero anong magagawa ko kung hindi naman talaga ako ang gusto niya, hindi ba? Ganun pa man, katulad ng napag-usapan ay tinulungan ko pa rin siya kay Chito. Kapalit noon ay ang pagpapakilala niya sa akin sa kaibigan niyang si Rose. Pero katulad ni Annie ay bigurin akong makuha ang loob ni Rose. Imbis na magmukmok ay naisipan kong mag-message at magpadala ng friend request sa iba't ibang mga babae sa social media. Nagbabaka sakali kasi ako na baka sa ganung paraan ay mahanap ko rin ang babaeng para sa akin. Laking gulat ko na lang ng isang maganda, maputi at sexy na babae ang agad na nag-reply at nag-accept sa friend request ko. Walang iba kundi si Sunshine. Papa Dudut, agad kong tinawagan at inaya na mag-video call si Sunshine. At nang makita ko siya at nakausap ay hindi ako makapagsalita at halos matulala na lamang sa taglay niyang kagandahan. Mula noon ay naging madalas na ang pag-uusap namin ni Sunshine, Papa Dudut. Lumipas pa nga mga linggo at nagpatuloy lang ang komunikasyon naming dalawa ni Sunshine. Yun nga lang ay hindi pa kami nagkikita na dalawa dahil may kalayuan ng probinsya niya. At pareho rin kaming abala sa kanya-kanya naming trabaho. Kaso isa diyang hindi ko na kaya pang pigilan ng nararamdaman ko. Kaya naglakas loob na akong magtapat at manligaw kay Sunshine. Papa Dudut, hindi naman ako nabigo. Dahil maniwala man kayo o hindi, ay sinagot ako ni Sunshine. Oo, girlfriend ko na. Ang babaeng pinapangarap ko.

0: Wow! Totoo nga, may girlfriend ka na, Rico. Umamin ka nga. Ginayuman mo yun, oh. Baka naman binayaran mo para magpanggap ng girlfriend mo.
1: Sira. Ba't ko naman gagawin yun?
0: Eh, paano mo naman nakilala yan? Ilan taon na ba siya? Tagasan? Tsaka, gano'n na kayo katagal? Maganda ba yun? Mabait? May pera ba?
1: Dami mo naman tanong. Siya isa lang prima yung nakalaban.
0: Anong pangalan? Tagasan?
1: Si Sunshine yun. Taga Nueva Ecija.
0: Nueva Ecija?
1: Oo.
0: Ang layo naman. Ano kayo nagkakilala?
1: Eh, sa internet. Eh, nag-add lang ako ng magagandang babae tapos siya lang yung buod tangi na nag-accept sa akin. Nagkausap kami hanggang sa niligawan ko siya. Eh, doon na nagsimula lahat. Totoo niyan, isang buwan na kami. Isang buwan na kami masaya.
0: Ayos ha. Tsaka bakit ngayon mo lang kinuwento yan sa akin? Kung di pa ako magtatanong, hindi mo sasabihin.
1: Eh, siyempre, isang buwan pa lang kami. Marami pang pwedeng mangyari. Mahirap na, baka mausog pa.
0: Sabagay. Eh, ano bang itsura nung sunshine mo na yan?
1: Teka, pakita ko sa'yo yung mga pictures niya sa social media account niya.
0: Sige nga, patingin. Tingin.
1: Teka. Ito. Pre, oo.
0: Oh. Aba. Pat, maganda nga. Pistahin ko ah. Tsaka maputi. Oh, mahaba yung buhok. Saktong-sakto sa tipo mo ah. Ano, seryoso na ba yan?
1: Oo nga.
0: Siya ba to?
1: Oo.
0: Tingin nga ulit. Tingin nga ng buong account.
1: Oo, gantingin ka lang. Pamatipuan mo pa eh.
0: Teka lang pre. Bakit kakaunti lang yung mga friends nito? Wala pang 100, oh. Oh, di ba karaniwan sa mga magaganda o maabot ng mahigit 500 o kaya libo-libo pa yung mga friends niya o kaya followers? Ito konti, oh. Talaga ba? Ano?
1: Pribado kasi siyang tao kaya ganyan. Di naman porke maganda, pangangalandakan na yung mukha sa internet.
0: Naku pre, baka mamaya poser lang tong girlfriend mo ha.
1: Poser?
0: Oo, yung ano, yung nagpapanggap na ibang tao, kukuha ng magagandang litrato ng isang babae. Tapos, yun yung i-upload na kunwari sila yun. Ako, daming ganun. Tsaka, sa nakikita ko sa account nung Sunshine na yan, di malabong poser yan.
1: Uy, di ba?
0: Ba't sigurado ka ba? Eh maraming mga nanloloko sa internet.
1: Pre, di naman ganun si Sunshine.
0: Gano'n ka kasigurado? Tsaka yung ganito kagandang babae tapos ikaw? Parang imposible naman yata.
1: Nano, pumatol sa akin?
0: hindi naman sa ganun pre.
1: Parang yun yung gusto mo tumbukin eh. Pero huwag ka mag-alala. Kung iniisip mo na poser si Sunshine, kakamali ka. Nagka-video call nga kaming dalawa eh. Siya talaga yung nasa picture na yan, maniwala sa akin.
0: Nakausap mo na siya, nakita mo na yung mukha niya.
1: Oo nga.
0: Tapos ganyan talaga itsura niya.
1: Ay, kulit mo.
0: Eh, mabuti naman kung ganun. Ang sa akin lang pre, diba, mainam na yung sigurado. Tsaka naglipa na yung mga taong manluloko ngayon. Ginagamit pa yung internet para manloko. Manghuhutot ng pera mula sa ibang tao. Mga scammer, ganun.
1: Ah, lalong hindi kanya si Sunshine. Katunayan, kabaliktaran nga siya eh. Siya pa yung nagpapadala at nagbibigay sa akin ng kung ano-ano eh.
0: Paniwalang-paniwala ka naman. Malay mo, ganun yung taktika niya. Sa una lang siya ganyan. Kalaunan, kapag hulog na hulog ka na sa kanya, siya naman yung hihingi sa'yo ng kung ano-ano. Naka, hirap yan pre.
1: Uy, di ganun si Sunshine ah.
0: Gano'n ka kasigurado? Ha? Bago pa lang naman kayo magkakilala.
1: Eh, hindi ko lang may paliwanag sa'yo, pero pre, kahit na bago pa lang kami magkakilala, ramdam ko na yung totoo yung pagmamahal niya sa akin eh. Isa pa, alam ko naman kung anong ginagawa ko. Kahit pa paano, ramdam ko rin naman kung ano yung totoo sa hindi. Sa ngayon, masaya ako na nakilala ko si Sunshine. Sa langin bukod tanging tanggap ako sa kung ano itsura ko at saka kung sino ako. Kaya sino ako para pag-isipan siya ng masama? Eh ako nga yung mas nakikinabang sa aming dalawa.
2: Papadudot, mula nang makilala ko si Sunshine, ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na baka niloloko niya lamang ako. O di kaya ay nagpapanggap lamang siya na ibang tao. Dahil ramdam na ramdam ko sa puso ko na totoo siya base sa pinaparamdam niya sa akin na pagpapahalaga at pagmamahal. Pero sa isang banda, Posible rin naman ang mga sinasabi ni Chito, lalo na't isang buwan pa lamang kaming magkarelasyon at hindi ko pa siya nakikita ng personal. Ilang beses ko na rin namang inaaya si Sunshine na magkita kami, kaso ay laging hindi nagtutugma ang oras namin dahil sa trabaho. Masyado kasing abala si Sunshine sa trabaho at meron pa siyang maliit na negosyong flower shop. At kapag handa naman na siyang makipagkita sa akin, ako naman ang nagkakaroon ng problema sa oras dahil nagkakaroon ng mga biglaang trabaho. Nakakalungkot pero hindi pa siguro yon ang tamang panahon para magkita kaming dalawa. Kaso dahil sa laging nauudlot naming pagkikita, hindi maiwasan ni Chito na maghinala kay Sunshine na kesyo baka raw kaya ayaw nitong makipagkita ay baka may tinatago raw ito na hindi ko magugustuhan. Ganun pa man ay minabuti ko na lamang na huwag pansinin ang mga sinasabi sa akin ni Chito dahil ayokong magulo ang isipan ko at mag-isip ng hindi maganda sa nobya ko. Ang importante ay masaya ako dahil pogi ako.

0: 97.1.
1: Stronger. Forever.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at paccord.ph.
4: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
1: Stronger forever!
5: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
6: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sa gabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
5: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
7: Mga kabarangay, isa na namang masayang Sabado afternoon ang pinagsaluhan natin sa Barangay Live Studios netong June 20 sa Robinson's Antipolo. Nakipagkulitan sa atin ang kwelang si Lady Gracia at syempre ako, ang storyteller ng ating mga puso, ang inyo pong papadudot. Lalo pang naging espesyal ang hapon dahil sa ating kapuso, Naj Zablan, at GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bon Bryan. Congratulations din sa lahat ng mga maswerteng nanalo sa ating mga papremyo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kabarangay. Dahil sa inyo, nakapaghahatid kami ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa para sa lahat. Gusto mo rin bang marinig ang Barangay Love Stories live on stage? Stay tuned lang at abangan kung saan susunod na pupunta ang inyong Papa Dudot at ang Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygon 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
8: Taga saan ka?
9: Taga Rizal!
8: Taga saan ka?
9: Taga Barangay LS!
0: Stronger.
9: Natibay!
0: Forever!
9: How?

0: Barangay LS 97.1 Forever. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Papadudot, sa paglipas ng mga buwan sa aming relasyon ni Sunshine ay mas lalo akong nakakaramdam ng saya at pananabik na rin na sana'y magkita na kaming dalawa. Kaya naman ang sumapit ng ikalawang buwan ng aming relasyon ay nagkasundo kaming dalawa na magkita. Gamit ang motorsiklo ko ay nagmaneho ako ng ilang oras patungo sa Nueva Ecija. Aaminin ko na habang papalapit ako sa aking destinasyon, magkahalong kaba, saya at pananabik ang nararamdaman ko. Dahil sa unang pagkakataon ay makikita at mahahawakan at mayayakap ko na rin si Sunshine. Bukod doon ay matutuldukan na rin ang paghihinala ng kaibigan kong si Chito kay Sunshine dahil sa aming pagkikita. At makalipas ang ilang oras, hindi ako makapaniwala na kasama ko na ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya lang ay may kakaiba kong napansin kay Sunshine. Masaya siya nung una niya akong nakita, pero habang tumatagal ay parang nawawala na siya ng gana na kasama ako, Papa Dudut.

0: Hindi ka ba masaya kasama ako?
1: Masaya. Masaya ako.
0: Bakit ganyan ka? Parang hindi ka yata masaya na nagkita tayo. Baka naman dismayado ka na ganito ang itsura ko sa personal. Mas malalaki siya sa picture.
1: Hindi, no? Wala akong iniisip na ganyan. Rico, masaya ako na nagkita na tayo ngayon ng personal. Sobrang saya.
0: Oh, yun naman pala eh. Pero ba't ganyan ka? Tahimik mo eh. Unang dating mo, excited ka. Pero habang tumatagal, patamlay ka ng patamlay.
1: Eh kasi, bigla akong nakaramdam ng matinding takot.
0: Ha? Takot? Bakit naman? Di naman ako masamang tao. Tsaka wala akong masamang intention sa'yo kung yun ang inaalala mo.
1: Hindi. Hindi yun, Rico. Natatakot ako na baka mawala ka.
0: Ha? Ako mawawala? Ba't naman ako mawawala?
1: Eh kasi, Rico.
0: Oh.
1: Takot ako sa mga pwedeng mangyari kapag nalaman mo yung totoo.
0: Ha? Ano pa sinasabi mo?
1: Rico, ano kasi? Paano ba? Ano?
0: Ano?
1: Wala ka bang napapansin sa akin?
0: Gaya ng?
1: Sa itsura ko. Sa mukha ko, sa katawang ko, ganyan.
0: Maganda ka. Napakaganda.
1: Bukod doon? Tignan mo akong maigi.
0: Sunshine, hindi kita maintindihan eh. Ba't gusto mong makita ko?
1: Maniwala ka sana pag sinabi kong gusto kita.
0: Oo.
1: Totoo ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko sa'yo yung totoo. Dahil alam kong pwede kang magalit sa akin. Pero ayokong magsinungaling. Ayokong maging manloloko.
0: Sunshine, bibi ko. Ano ba talaga yun? Alam mo, kinakaba na ako sa sinasabi mo eh. Pawis na yung kilikili ko. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na.
1: Rico, hindi kasi ako...
0: Hindi ka ano?
1: Hindi ako tunay na babae.
0: Ha? Ano ka mo?
1: Hindi ako tunay na babae.
0: Lo, tama ba narinig ko? Hindi ka tunay na babae?
1: Oo.
0: Ha? Hindi kita maintindihan eh. Hindi tunay na babae kasi dati kang lalaki. Tama ba?
1: Oo, Rico. Pinanganak akong lalaki. Meron ako nung meron ka.
0: Ano yun? Yung ano?
1: Pero dati yun. Wala na ngayon. Lahat ng mga nakikita mo sa katawan ko ngayon, lahat ng to, pinagawa ko na.
0: Pudyos ko.
1: Rico, patawarin mo ako kung hindi ko agad pinagtapat sa'yo yung totoo. Ngayon lang kasi ako naging masaya sa buong buhay ko mulat sa pool. Lumaki akong laging puno ng takot. Lungkot sa pangungutya ng ibang tao at ng pamilya ko. Ng sarili kong mga magulang. Di katiting na pagmamahal at suporta, wala akong naramdaman mula sa kanila. Kaya nang nagkaroon ako ng magandang trabaho, pinili kong sundin ang totoong nilalaman ng puso ko at kung sino talaga ako. Kaso, akala ko kapag naging babae na ako, mararanasan ko na ang magmahal at mahalin. Pero lagi akong bigo. Lagi akong ginagamit lang ng mga lalaki. Yung mga lalaking ang ganda ng itsura sa panlabas pero mga hayop naman pala.
2: Papadudot, gulat na gulat at hindi ako makapaniwala sa katotohanang narinig ko mula kay Sunshine. Kaya wala na lang akong nagawa kundi ang umalis at umiyak habang bumabiyahe pa uwi. Hindi ko talaga lubos akalain na sa kabila ng magandang ugali, itsura at katawan ni Sunshine ay nababalot pala ito ng isang pagpapanggap at kasinungalingan. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad ako nagpadala ng mensahe kay Sunshine para makipaghiwalay. Mahirap at mabigat ang ginawa kong desisyon dahil mahal na mahal ko si Sunshine. Pero hindi ko kasi talaga kayang tanggapin ang kanyang nakaraan. Lalo na ang kanyang pagkatao. Sa isang banda, aaminin ko na nakakaramdam din ako ng matinding lungkot at awa kay Sunshine dahil pareho lang naman kaming naghahanap ng pagmamahal sa kabila ng kanya-kanya naming kapintasan. Kaya naman pinag-isipan ko talaga ng maigi ang sitwasyon namin. Kalauna naman ay nahimasmasan ako at nagawa ko ng makapag-isip ng maayos, Papa Dudut.

0: Sunshine? Sunshine?
1: Sandali, andyan na.
2: Rico?
0: Sunshine?
2: Anong ginagawa mo dito?
0: Pwede ba tayo mag-usap?
2: Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Eh di ba, ayaw mo na akong makita.
0: Sunshine, nandito ako para humingi ng tawad sa'yo, lalo na sa mga nasabi ko. Hindi ko naman sinasadya ang lahat ng yun eh. Nadala lang ako ng matinding emosyon. Siyempre nakakabigla yung pag-amin na ginawa mo, kaya patawad. Patawad sa mga masasakit na salitang nasabi ko.
2: Okay lang yun. Tanggap ko naman lahat ng mga sinabi mo at normal lang naman na ganun ang maging reaksyon mo dahil nagsinungaling ako sa'yo. Kaya kung yun lang ang inaalala mo at sinadya mo pa rito, eh okay na yun. Huwag mo nang isipin pa.
0: Salamat kung ganun.
2: Sige. Ingat ka na lang sa biyahe mo pa uwi. Isasara ko na tong
0: pero,
2: pinto.
0: Hindi lang naman yun yung dahilan kung ba't ako pumunta rito eh.
2: Anong ibig mong sabihin?
0: Bukod sa paghihingi ko sa'yo ng sorry, gusto ko lang din sabihin sa'yo na...
2: Na ano?
0: Na namimiss na kita.
2: Ha?
0: At mahal pa rin kita.
2: Tama ba yung narinig ko?
0: Oh, Sunshine, mahal pa rin kita. Mahirap man paniwalaan pero yun ang totoo eh. Mula nang maghiwalay tayo, doon ko lang mas napag-isip-isip kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Sa totoo lang, dinangunahan din kasi ako ng takot. Lalo na takot akong mahusgahan ng ibang tao. Pero napag-isip-isip ko, bakit ko nga ba iisipin pa yung mga sasabihin ng iba? Kung mas mahalaga naman eh yung pipiliin ko at kung saan ako mas magiging masaya. At sa piling mo yun, Sunshine. Kaya ito ako. Sana payagan mo ulit ako na pumasok sa buhay mo.
2: Rico, sigurado ka ba? Tanggap mo ba ako kung ano ko?
0: Isa kang tao, Sunshine. Hindi mahalaga kung ano ka dati. Ang mahalaga ay kung ano ka ngayon. Kaya sana, pumayag ka magkabalikan tayo. At pangako, hinding-hindi na kita sasaktan pa. At poprotektahan kita sa lahat ng gustong manakit sa'yo.
3: Papadudot, oo, tama ang narinig ninyo. Handa kong tanggapin ng buong puso si Sunshine, balikan niya lamang ako. Alam kong marami ang magtataas ng kilay sa ginawa kong desisyon, pero mahal ko po si Sunshine at wala na akong pakialam pa sa mga sasabihin ng ibang tao dahil ang mahalaga ay muli ko makapiling ang taong pinakamamahal ko. Mula ng araw na yon ay nagkabalikan na kami ni Sunshine. Kaso katulad ng inaasahan ay marami ang tutol at humusga sa aming relasyon. Isa na nga doon ang pamilya ko na hindi matanggap ang ginawa kong desisyon. Ganun pa man ay pilit ko pa rin ipinaglaban sa kanila ang pagmamahal ko kay Sunshine. Kalaunan ay natanggap din naman nila si Sunshine lalo na nang makilala nila ito ng lubusan. Nakakatuwa lang isipin na sa dami ng mga kabiguan ko sa pag-ibig noon ay sisibol at sisikat din pala ang kasiyahan sa buhay ko. Sa piling ni Sunshine, natapat at totoong nagmamahal sa akin. Patunay lang na sadyang mahiwagang pag-ibig dahil wala itong pinipiling itsura, kasarian at estado sa buhay. Dahil ang mahalaga ay ang pagtanggap at pagmamahal. Salamat po sa pakikinig ng aking kwento, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rico.

Pag-ibig ay walang pinipiling tao. Pag tinamaan ka, eh talaga namang tinamaan ka, ano po. At sa panahon ngayon ay dapat mas bukas na ang iyong isipan na ang pagmamahal ay hindi nakabase sa kung sino ka, maging sino ka man, kundi sa nilalaman ng iyong kalooban. Hanggat walang tinatapakang tao, walang pinipilit na prinsipyo. At kung dalisay ang iyong intensyon, ay buksan ang inyong mga puso't isipan sa pag-ibig na hindi nasusukat ng kasarian. Hanggang sa muli mga kapuso, sana po ay na-inspired kayo, natuwa sa ating episode ngayong araw na ito. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa kabuuan ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pangasa. Dito lamang yan sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever.

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Nates Mendoza sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.

0: meaty sarap tinola na gusto ng lahat, kaya. Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang 12 centavos.
2: Ay, wala akong barya.
3: Walang barya!
4: Ay, wala akong panukuli.
5: Walang sukli.
6: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
7: Tagasan ka?
8: Tagabaysa!
7: Tagasan ka?
8: Tagabarangay LS!
0: Magpapasika ang isang dynamic band from the vibrant music scene of Manila. Live na live sa sikat sa barangay, ang bandang Max Ayeza. Miyerkules, 4 p.m. sa paboritong istasyon ng Mega Manila, Barangay LS 97.1. Stronger forever.
9: Di mapagdududahan, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
10: Barangay LS 97.1.
11: Barangay LS.
0: Stronger.
8: Matibay!
0: Forever.
10: Number one.
12: Forever.
13: Mga kapadel, the Asia Pacific Paddle Cup 2026 is happening on June 25 to 28 at Play Paddle McKinley BGC. Top teams, amateurs, and fans from Asia Pacific are competing. The Philippines defends its APPC 2025 title, and powering all the action is Enervon Fees, the newest addition to the Enervon family. It's a daily effervescent supplement that delivers feel-good energy and immunity in a refreshing fizz drink. See you at APPC 2026, co-presented by Enervon Fees. At syempre mga kapuso, nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa ating episode ngayong araw na ito, pinagbidahan po ni Rico na medyo inaalat daw no, sa mga pakikipagrelasyon at parang walang ano, walang nagkakagusto sa kanya. Parang nag-apply dito yung kasabihan, Mayra, alam mo yung kasabihan na kung hindi ka sineswerte sa babae, try mo sa lalaki. Parang ganito eh, no? Pero kidding aside mga kapuso, nagulat siya no, na yung inaakala niya na jowa niya online eh nagtapat sa kanya in person na dati palang lalaki. Siyempre nagulat siya no, tapos lumayo siya for a while. And hanggang sa naisip niya na parang hindi siya mapakali pag hindi niya kasama to. Kaya pinuntahanan niya at sinabi niya na hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Diba? So naging happy po sila. You and me against the world, but definitely pinaglaban po niya yung kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Kaya naman naging masaya po sila. Oh, ito bago tayo magpatuloy ha, super barangayan na mga kapuso, kita-kits tayo ngayong Sabado, June 27 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City, alas 5 ng gabi po yan. Sama-sama tayong magsaya sa isang hapon na puro ng kantahan at sayawan at bonggang papremyo. Makakasama natin dyan ang Barangay LS DJ sa sina Papa Yuhan at si Miss Milea at ang Super Radio DCBB anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Exciting ang mga ganap dahil may dance, fitness, super car games, singing contest, palaro at mga bonggang paraffle pa. Pakikiligin din tayo ng Sparkle artist na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you there mga kapuso. Nasaan ka man ay pwede mo pa rin mapanood ng Super Barangayan live updates sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa inyo ng Potency Plus Zinc Advance. Sangguniang Barangay 185 Caloocan City, Super Radio DZWB 594 at Barangay LS 97.1 forever. Kaya huwag po kayong bibitaw kung malapit kayo sa Tala, sa North Caloocan, Bagong Silang, Punta na kayo sa Malaria Covered Court, Barangay 185. Ngayong darating na Sabado na po yan. At ito na po yung mga reaksyon ng mga kapuso natin sa ating episode ngayong araw na ito. Para po sa mga kapuso natin, ito na. Si Green Dragon, ika nga, love is not about gender. Wala sa kasarian ng pag-ibig, basta walang nasasagasa ang kapwa. May tip ako sa inyo para wala kayong masagasa ang kapwa. Huwag niyo kayong magdadrive, no? Huwag ko kayong magmamaneho. Para wala ko kayong masasagasaan. Sumakay na lang kayo. Pag malat, kumukorn yan, no? Si Charles Gomez, Rico, tandaan mo na sa pagmamahal, walang kasarian pinipili ang puso. Ang mahalaga ay respeto, pagtanggap at katapatan sa isa't isa. Huwag gayang manaig ang opinyon ng mga taong mapanghusga. Tamang-tama, no? Pride Month nga pala ngayon. Baka magbabiral si Papa Dudut niya. Sasabihin si Papa Dudut, bumati na ng Happy Pride Month. Para sa akin naman, basta nagmamahal ka, tama ka, no? At wala kang sinasagasaan. Iparamdam mo ang pagmamahal mo, di ba? Si Jerome, maraming salamat po sa pagmamahal kay Sunshine, Rico. Everyone deserves to be loved no matter the sexuality is. Happy Pride Month. Ayun. Thank you, Jerome. At sa mga nakasama natin sa ating programa, tandaan po natin, magmahalan po tayo. Napakaiksi ng buhay ng tao, mga kapuso. Paiksi ng paiksi. Nung araw, nung ang kinakain ng mga lola at lolo natin, mga gulay, umaabot ang buhay ng mga 100, no? 90. Ngayon, 60, 75, 80. Swerte ka na sa 80. Di ba? Tapos, masama pa ugali mo. Ang iksi mo na nga na buhay sa mundo, ang sama-sama pa ng pag-uugali mo. Kaya dapat, syempre, ganitong importante ang oras ng tao, napaka-iksi ng buhay, iparamdam nyo na po ang pagmamahal. Di ba? Yung care sa ating kapwa. Para ganun din ang maalala sa'yo, di ba? Sabi ko nga sa kasama ko dito, kay Myra, di ba kahapon wala akong nararamdaman, may boses ako. Tapos kanina, biglang pagising ko, wala na akong boses, di ba? Parang ano lang yan eh, yung pag may nawawala, di ba? Pag may namamatay, halimbawa, kahapon ang lakas-lakas lang niya, di ba? Ngayon, wala na siya, di ba? Si Papa Dudut kahapon, may boses pa siya. Ngayon, wala na. So, kailangan magpahinga din. At mahalin naman ang sarili, no? Sana, magkarinigan tayo bukas. Sana okay na ako bukas. Ako po ang inyong Papa Dudut sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Barangay LS 97.1, Stronger Forever. Stay dry, Kabarangay.

kita. Naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, iibig.

0: Dati, ang laro lang ni Kuya Fred, Pac-Man.
1: Ngayon, ano na, di ba? May mga laro na rin na nagbabarilan, no, nagsasaksakan. Nagkakaroon ng impluensya para doon sa mga walang
0: buwan. Ikaw ba yung mga laro mo nung araw? Ano ba? Sabi ni Christian, nung araw daw, ang laro halimbawa ni Kuya Fred, Pac-Man lang, Pico.
1: Anong naabutan?
0: Shato. Bahay-bahayan. Nanay-tatay, gano'n.
1: Oo.
0: Di syempre, yung nanay at tatay, may anak yun. Syempre, sa pamilya, ala ka namang nanay at tatay lang. Bagay mga ano, nanay at tatay lang talaga.
1: Ayan, nakakamiss laruin. Dapat maibalik.
0: Patintero yun.
1: Patintero,
0: pico. Wala na ngayon. Walang physical activity ang bata. Tumbang preso.
1: Mas nagkakaroon ng
0: luksong baka, luksong tinik.
1: Connection ng mga bata doon sa mga larong ganun.
0: Kaya bagamat sabi nila luma na yung kasabihan na it takes a community to raise a child, totoo po yun eh.
1: Mm-mm.
0: Hindi lang naman magulang ngayon ang may responsibilidad para palakihin ng tama yung bata eh. Nandiyan ang magulang, ang kamag-anak, ang community mismo, pati simbahan.
1: Mm-mm. Kaso pati ngayon, mga gadget na eh. Gadget na humuhubog sa kaisipan ng mga bata.
0: Pero syempre, iba naman yung yung mag-isa na nag-iisa ka lang dahil gusto mong mapag-isa kaysa dun sa hindi ka sanay na makasama ibang tao dahil ang kasama mo lagi ay gadget.
1: At ayaw mo na dahil dun ka na.
2: Oo.
0: O kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng kalaro.
1: After school, may kalaro ka, di ba?
0: Gadget na lang.
1: Gadget na lang. 601 na po mga kapamilya. Maraming salamat sa pagsama.
2: Sa
1: pelikulang.
0: Sa kanyang mapangahas na pagganap, ipinakikilala.
2: Kalaro.
1: Laro-laroan. 602, ako po si Christian Yusores.
0: At ako po naman si Johnson Malabat. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat. Walang BBT, walang dalawang minuto na daw, sabi ni Kuya Fred. Walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod ng inyong kalaro. Alvin El Chico.
2: Kalaro.
0: Ayan, kalaro.
1: Playmates.
0: Abangan.

0: Ang sarap pumindot. So, mag... Gising na bago na 6:03! Wakey, wakey!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning!
0: Let's do this! Mr. Gising reporting in the morning. Narito naman may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Naghain ng Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Kabilang sa isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor's Office, ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ng 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law kung saan walang criminal liability ang mga 15 anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Noong Lunes, tatlong estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamaril sa San Jose National High School. Mananatili sa DSWD ang 14 anyos na salarin na sinasabing dumalupa sa flag ceremony ng paralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ang kasamahan at gawin ang krimen. Ayon sa Eastern Visayas Police Regional Office, natuklasang may target sa pamaril ang dalawang suspect. Nagsimulang magpaputok ng baril ang mga suspect sa mga nadaan ng classroom nang hindi makita ang target. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang hindi pa natutukoy na target sa posibleng ng bully sa mga suspect. Inaalam na rin kung na-impluensyahan ang dalawang estudyante ng mga dating school shooting sa ibang bansa. Pinag-aaralan naman ang mga pulis kung magsasampa ng kaso laban sa magulang ng dalawang suspect. 6 minuto makalipas sa 6 ng umaga, nananatili sa ospital ang ilang estudyanteng biktima ng pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Kabilang dito ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo at grade 9 student na tinamaan ng bala sa tiyan. Desidido ring magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima, kabilang lang ama ng 14 anyos na biktimang si Ayesa Dazo. Patuloy din ang pagluluksa ng mga kaanak ng bumanaw na estudyanteng si Joyancy Separa. Ganon din si Chris Lawrence Fabian na nagtangkap ang isang pinto ng classroom pero tinaman ang bala. Inihain na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ng pamaril sa Tacloban City. Gayon din ang insidente ng pananaksak sa paaralan sa Cavite para palakasin ang seguridad at kalitasan sa mga eskwelahan. Nire-repaso na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang iba pang sikat na online games. Ito'y matapos pansamantalang ipinagbawal ang Gore Box na gumagamit ng iba't ibang armas at sinasabing nilalaro ng 14 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa Tacloban City. Ayon sa CICC, mananatili ang temporary ban hanggat hindi nakikipag-ugnayan ang pamunuan ng game o Gore Box. Para kay Philippine AI Business Association Director Dominic Ligot, mahalagang gabayan ng mga magulang mga anak lalo na sa paggamit ng social media para hindi malantad sa sensitibong content. Ito lang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Sa ngayon, nagpatupad na ng social media ban para sa mga bata sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Isinisulong ding pagbawalan ang mga 13 anyos pababa na magkaroon ng access sa social media sa Germany. Alas 6:07.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Pinaigding ng seguridad sa mga paralan matapos ang insidente ng pamaril at pananaksak sa mga eskwelahan. sa Quezon City. Iniutos ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill para maging handa mga estudyante sakaling mangyari ang kaparehas na insidente ng pamaril sa Tacloban City. Pipaigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga paaralan. Pinayuhan naman ang Philippine National Police sa mga teacher at estudyante ang manatiling kalmado at tumawag sa emergency services sakaling may individual na magdudulot ng gulo sa loob ng paralan. Sakaling hindi paligtas na tumakas, pinayo ng mga estudyante at gurong magtago, ilak at barikadahan ng ang pinto at patayin po yung ilaw at isilent ang mga gadgets. Huwag gumawa ng ingay at lumayo sa mga pinto at bintana. Maaari rin pigilan bilang grupo ang sinumang umaatake at gumamit ng improvised weapon para makatakas. 609, posibleng isang pabuka sa mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Basketball Team. June 8 namatay si Narene Batarbonia at Nigeria na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa ngayon, tinatapos na lang ng PNP-CIDG ang pamumulakta ng testimonya ng iba pang manlalaro at opisyal ng kupunan. Kabilang dito ang testimonya ni Ateneo de Manila President Father Roberto Yap at Vice President for Administration Father Nimesio Ke na humarap sa PNP-CIDG pero tumanging magbigay ng pahayag sa media. Ngayong araw, pinaharap sa PNP-CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan dahil sa sinasabing pagpaplano at pagpupondo ng kanyang foundation sa mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna nang nilinaw ng foundation na limitado lang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa kupunan. Sinibak naman sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Police habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, piit po tayo sa lagay ng panahon. Humina bilang severe tropical storm ang bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 415 kilometers.

0: Labas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa. Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Kahapon, buwaba po sa 163.51 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Ayon sa PAGASA, nanggagaling sa Angat Dam ang tubig ng Metro Manila, 90% po. Kaya posibleng nakaranas o makaranas ng kakulangan ng supply. Bagyaring buwaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Pinga, San Roque, Pantabangan, Caliraya at Magat. Nauna na sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba rin po sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Kumusta kayo? Nakaligo ba kayo? Naku, maraming areas po sa Maynila, Caloocan, yung Camanava area, ang walang tubig. Ayan na, nagsimula na ang water service interruption. Miya-miya kakausapin natin ang mga taga Maynila. Ano nangyari at papanong diskarte ang gagawin? Ang alam ko yung oras ay yung natutulog naman eh. Yan ay babalik dapat mga alas 6 ba? Advisory, nakita ko yung advisory ng Maynila. Mamaya po kakausapin natin ang Maynila at alamin natin ano bang mga paghahanda ang dapat gawin ng mga consumer. Ang hirap po kayo mag-tubig. Puntahan muna natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na 6:12 ng umaga. Magandang umaga sa iyo, Paulo Baden ng Viraca Tanduanes at Boss Ted Kua. Gising-gising na. Ganon din si Rex Hinlo. Ang daw na sa pila si Trish Salindo. Go, Trish!
1: Good morning, Alvin. Isang gas tank ang nagliab sa gilid ng isang bangko sa Ermita, Maynila kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa mga nakausap na Radyo Patrol na construction worker ng bangko, nang buksan nilang tangke ay bumalik ang apoy sa hose nito kaya biglang sumiklab. Ang nasabing tangke ay isang acetylene gas tank na gagamitin nila sana panghati ng mga bakal na ilalagay para sa mga vault, flooring at dingding ng bangko. Nagkumahog na lamang kumuha ng fire extinguisher ang mga trabahador kaya nakontrol agad ang apoy. Mag-aalas 3 ng tuluyang maapula rin ng Bureau of Fire Protection ang nagliyab na tangke. Sa ngayon, Alvin, nakakordon na yung lugar at hindi naman nadamay sa insidente ng mismong bangko. Wala rin napaulat na sugat ng trabahador sa pangyayari. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Trish Salindo. Isunod natin si Rowan Cueto. Rowan, anong lagay ng traffic dyan sa EDSA? Nasa EDSA pala si Rowan. Go, Rowan.
2: Good morning, Alvin. Sa EDSA Guadalupe at Buendia southbound, tuloy-tuloy ang biyahe at wala pang naitatalang mabigat na traffic. Pagsapit sa Pasay Ayala Tunnel, may kaunting build-up na ng mga sasakyan, ngunit nananatiling light to moderate ang daloy. Maluwag pa rin ang biyahe sa EDSA Magallanes southbound hanggang sa Magallanes flyover. Ngunit sa EDSA Tramo southbound hanggang EDSA Taft, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, nagkaroon ng bahagyang pagsisikip ng traffic sa Shaw Underpass southbound matapos bumangga ang isang sedan sa barrier ng EDSA busway sa may EDSA Greenfield bandang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa driver, nakaidip umano siya habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa barrier. Wasak ang kaliwang bahagi ng sasakyan dahil sa lakas ng impact. Galing umano silang Montalban, Rizal, papunta sana sa airport para maghatid ng pasahero ng mangyari ang insidente. Wala naman nasaktan sa insidente at naialis na rin agad ang sasakyan kaya normal na muli ang daloy ng traffic. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Rowan Cueto. Isunod po natin si Zuz Legaspi na nandiyan naman sa palengke sa Pasig. Diyan ka ba? Nasa Mutya ng Pasig ba ito? Di ba ang pangalan ng market, Mutya ng Pasig? Go, Zuz!
3: Tama ka dyan na Alvin, Mutya ng Pasig Mega Market. At dito nga ay bumaba na ng 5 piso yung presyo ng sariwang karne ng baboy, partikular ang liempo na 400 pesos ang kilo at kasimpige na 350 pesos naman ang kilo. Ayon kay Nelson Tan, board member ng Pasig Mega Market Meat Section, hihirit pa sila sa mga hog farmer at biyahero na ibaba pa ang presyo ng karne, lalo't malaki naman ang rollback sa diesel ngayong Linggo. Posible anyang 5 piso ulit ang ibaba sa presyo ng karneng baboy kung magpapatuloy sa susunod na Linggo ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Tumaas naman ang presyo ng ilang gulay, partikular ang repolyo na 100 pesos na ang kilo mula dating 90 pesos, labanos na 90 pesos na ang kilo mula dating 80 pesos, at pechay bagyo na 60 pesos na mula dating 55 pesos. Paliwanag naman nagtitinda, karaniwang tumataas ang presyo ng gulay kapag madalas ang malakas na pag-uulan. Yan ang balitang kumpi.

0: sigurado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Thank you. Maraming maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Manong Arnel Ozaita dyan sa Batangas. Manong Arnel, good morning.
2: Yes, good morning, Alvin. Nasawi ang isang 53-anyos na negosyanteng babae matapos pagbabarilin ang riding tandem sa harap ng kanyang meat shop sa Barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas. Kinilala ng pulisya ang biktima na alias na Evelyn, isang byuda at residente ng Barangay San Pedro, Santo Tomas City, sa Batangas. Batay sa ulat ng pulisya, alas 4 ng madaling araw, nang huminto sa harap ng kanilang establishmento ang dalawang lalaking suspect na magkaangkas sa isang motorsiklo at walang habas sa pinagbabaril ang biktima. Ayon sa salaysay ng live-in partner ng biktima, agad na tumakas ang mga suspect patungong Barangay San Miguel matapos isagawa ang pamamarila. Nagsagawa ng drugnet operation ang mga intelligence operative at investigador, kabilang pagsusuri ng mga kuha ng CCTV sa lugar at mga karatig lugar upang matukoy ang pagkakilanla ng mga suspect at ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga kay Alfred Estilan. Meron din, ha, kasama ko pala si Ma'am Del, ha, palagi sa sasakyan. Ma'am Del! Namiss ka na namin, ha? Namiss na natin si Ma'am Del, di ba? O, si Ma'am Rodela Romero na hindi na po nagpapa-interview. Kasi nandiyan naman yung boss niya. Oo, na willing naman magpa-interview si Secretary Sharon Garin. Yan, magandang umaga. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin at si Mark Hernandez na ang bati ay Happy Jueves. O, tama po, Jueves na po yung bigas dyan. Ano? Espanyol ba ito? Ganon din si Vic Vinarao na pinapabati naman si Arvin Mercado ng Mitsubishi Motors Philippines. Isunod muna natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
3: Good morning, Alvin. Umabot na sa 15 mga overstaying reefer container na naglalaman ng mga nabulok ng mga agricultural products. Ang tuloy yan ang nadispatcha ng Bureau of Customs, Port of Subic mula sa Subic Bay Freeport. Paliwanag ni Port of Subic District Collector Attorney Jennifer Lagmay, hindi kayang madaliin ang disposal ng may 118 reefer container na naglalaman ng mga bulok ng mga agri-products dahil may mga proseso pa sa dokumentasyon para sa proper condemnation at waste disposal nito sa waste facility sa Bulacan at Pampanga. Ang 118 reefer container ay naglalaman ng mga nabulok na agricultural products tulad ng sibuyas at iba pang klase ng gulay. Malaking bahagi rin ng mga kargamento ay may mga nasirang mga imported meat products na lumikha na ng mabahong amoy sa paligid ng container terminal ng Subic Bay Freeport. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga kay Ma'am Eli Trinidad at kay Ma'am Elsie Balion Florentin na taga Tacloban pala. Oo, sabi niya, happy news naman about my beloved Tacloban City. Eh wala po tayong magawa, yan talaga yung istorya ngayon. Namumuro po magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, buwaba po na 60 centavos ang diesel at 40 centavos ang kerosene habang tumas naman ang 20 centimos ang gasolina sa first two trading days. Pero meron po tayong 3 trading days at nabura po lahat yan, ay lahat ng positive dyan yung gasolina, wala na. Negative na po lahat sa first 3 trading days. Inaasahang makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, gayon din ang kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagtatapos ng giyera. Samantala, posibleng bumaba po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Hulyo. O ito na yung gusto natin. Sa mga nanay at mga tatay at mga karinderya, mga restaurants na gumagamit ng LPG, may good news po, ako kaya pang tipirin. Sa July 1 na kayo bumili dahil aabot po ng 12 pesos. Yes! 12 pesos per kilo ang rollback, sabi ni Arnel T. ng Regasco. Katumpas po yan ng 132 pesos sa kada regular na tangke. Tama lang po yan, may 1,600 pa rin na, ano, na LPG. Sobrang mahal naman po, although marami na pong 1,213. Ano po? Ay, pero pag nabawasan pa ng 132, o di, ano na lang, mahigit 1,000 na lang. Bundod pa rin po ito ng pagbaba ng contract price ng LPG dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng krudo, dahil ang LPG po ay bahagi po pinoproseso, ano, galing sa krudo ang LPG. Ano po? Teka muna, bago ituloy ang balita, nasa linya po natin si Dr. Teresito Toto Bacolcol ng FIVOLX.
4: Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
1: Meron po kasing sunod-sunod na hindi naman kalakasan lindol, ay puro sunod-sunod po dyan sa Pangasinan. Hingi tayo ng konting paliwanag. Dr. Toto, maganda umaga po sa inyo.
5: Magandang umaga din po sa inyo.
1: Opo, anong paliwanag, sir? Bakit tuloy-tuloy? Although sabi ko nga kay Camille, Director Toto, talagang normal naman na araw-araw ay nalindol sa buong Pilipinas. Ano po? Pero is there something unusual sa nangyayari po sa Pangasinan?
5: Well, wala naman po. Kasi may source din naman tayo ng earthquake generator dito sa Pangasinan. So actually, since last May pa to, May 27, nag-start yung lindol natin, and as of 5 a.m. kanina, we already nakapagtala tayo ng 152 earthquakes, and ang pinakamataas is 4.8, and all of these are plotted sa Manila Trench. So there is nothing unusual about this one kasi nga Manila Trench is very much active. In fact, meron tayong sunod-sunod na earthquakes dito dati, that was into 2024. December yon sa may Santa Catalina naman.
1: Opo. So ito po, sabi mo nga nothing unusual, ano po. Siguro dahil sariwa pa po sa alaala ng mga kababayan natin yung malakas na lindol sa Jensan, sa Sarangani, ano po. Kaya siguro sila ngayon aware na, oops, may serye. Hindi kaya ito yung, kumbaga, Dr. Toto, parang magko-culminate into a massive, bigger, stronger earthquake sa mga susunod na araw. Hindi po ganun.
5: Hindi rin natin masasabi kasi yun nga, ang earthquakes per se, and yung natin ma-predict yan. Again, these are random events. So, kapag sabihin natin, hindi ito magkakaroon ng malaking paglindol, well, hindi naman talaga natin masasabi yan.
1: Opo.
5: Kasi dito sa may Cotabato Trench, meron tayong series of swarms, earthquakes, may swarm din tayo last January.
1: Opo.
5: And then, pero malayo ito sa epicenter ng pangyayari ng June 8, more than 100 kilometers away. So, again, we know that the Manila Trench is very much active. So, pagkakaroon ng malakas na paglindol is still a possibility.
1: Opo. Pero ibig sabihin, hindi ito parang precursor, no? Ng pag mas malakas na pagyanig sa... Ano kamo yung gumalaw? Manila Trench?
5: That's right. Manila Trench yung gumalaw.
1: Opo, opo. Pag Manila Trench ang malakas yung galaw ng Manila Trench, anong mga areas po ang madadamay dyan?
5: Mahaba kasi yung Manila Trench from Ilocos yan up to Mindoro. So, kahit saan dyan, pwedeng mag... buong stretch na yan, pwedeng magkaroon ng lindol. So, hindi natin masasabi kung magkakaroon ng lindol, kung saan part ito, kung saan segment ng Manila Trench, kasi mahaba yung Manila Trench.
1: Opo. Eh, siguro
5: again,
1: po.
5: It's all from all the way from Ilocos to Mindoro.
1: Opo. At yun po siguro pwede natin sabihin sa ating mga kababayan, Director Toto, na hindi kasi natin alam saktong petsa eh. Hindi ito pwedeng na-i-alerto kayo. Kasi ngayon pa lang, generally speaking, meron na talagang alerto na hinog na tayo for the big one. Hindi ho ba?
5: That's right. Yung big one na nirefer natin would be for the West Valley Fault. But again, there are bigger ones in other parts of the country.
1: Mm.
5: Kasama nandito yung pwedeng i-generate ng Manila Trench.
1: Mm.
5: So, again, yung Manila Trench is capable of generating as much as 8.4 event. Yung Philippine Trench naman, 8.5. Yung East Luzon Trough, 8.5. Yung Negros Trench, it's 8.2. Yung Sulu Trench, 8.3. And yung Cotabato Trench naman, 8.1. So lahat yan, pwedeng mag-generate. Yun yung maximum credible earthquake.
1: Tama.
5: Pwedeng i-generate nila.
1: Lahat mo ng trenches, lahat ng fault, ay hinog na po for the big one?
5: Active trends, anytime pwedeng magkaroon ng malakas na paglindol. Okay. Kasi active naman sila lahat.
1: Okay. So ano yung tinutukoy natin na maganda tayo sa big one? Ang tinutukoy natin ay yung ang West Valley Fault?
5: That's right. The term the big one was originally coined to refer to the magnitude 7.2 earthquake that will be generated by the West Valley Fault. Tinatawag natin big one kasi it transects highly populated areas, dito yung economic seat ng government, as well as a political seat. And it will affect the whole country kapag meron tayong magnitude 7.2 dito sa West Valley Fault.
1: Opo.
5: But the thing is, in other parts of the country, there are bigger ones as well. Mas mataas sa magnitude 7.2. Like what happened sa Cotabato Trench last June 8th. 7.8 yun, which is much bigger than the magnitude 7.2. But ang nirefer lang natin the big one, kasi nga, sa West Valley Fault, kasi it will affect the whole country, kasi nga yung economic hub ng bansa natin ay andit sa Metro Manila.
1: Opo, pero yung Manila Trench po, hinug na rin.
5: Wag na sabihin hinug kasi active naman siya, so anytime pwede magkaroon ng pwedeng mag-generate ng malalakas na turbindol.
1: Ah, okay. So ibig sabihin, para kapareho din ang status niya, parang pareho din sa West Valley Fault na anytime
5: that's right,
1: pwede.
5: That's right. Anytime pwede.
1: Ah, okay. Ano-ano pa po ang mga trenches o faults na kumbaga, kasi ang hinog madaling maintindihan eh. Kumbaga, pwede nang pumutok any moment. Parang ganun, ano po, pwede nang mangyari anytime. Ano-ano pa po yung hinog?
5: Lahat ng active faults natin, anytime pwede mag-generate ng lindol, malalakas na paglindol. Iba naman, maliliit lang, depende kasi yan sa length ng fault natin. So we have 185 active faults that are capable of generating light to moderate or even major earthquakes.
1: Apo.
5: Like, for instance, yung Gabaldon Fault, Gabaldon segment ng Philippine Fault, it's capable of generating magnitude 7.9 event.
1: Apo.
5: So lahat yan yung mga nabanggit kong trenches, tsaka yung more than 180 active faults natin, anytime pwedeng magkaroon ng paglindol.
1: Opo. Kasi yung sa Pangasinan, yung pinag-usapan natin nung una, Director Toto, sunod-sunod po kasi di huma. Alas 7, alas 8, alas 9, ala 1. Isang araw lang to, June 24. Kahapon, ano po? Although 2.9, 4.5, 3.5. Hindi naman siya kalakasan, ano po? Anong pinaka-destructive na nangyari dito sa Manila Trench?
5: Ang pinaka-destructive happened, meron tayong magnitude 7.4 dati, but that was in 1930.
1: Opo.
5: And nagkaroon ng tsunami sa may Ilocos area.
1: Opo. So paghandaan na lang, ganun na lang siguro ang attitude ng lahat, ano, kaya ikaw ay malapit sa Manila Trench, West Valley Fault, sa Cotabato, sa, basta kung saan mang fault yan, mag-ready ka dahil wala pong warning paglindol ang pag-usapan.
5: Yes po, tama po kayo. We really have to be prepared because again, earthquakes are random events and it can happen anytime. So yung, again, for the Manila Trench, yung nabanggit ko kanina, it's magnitude 7.18 pala. Nangyari ito noong February 14, Valentine's Day, 1934.
1: Opo.
5: Nagkaroon tayo ng, that's the highest magnitude historical tsunami-genic earthquake. And it affected Ilocos Sur. And then, meron pa rin tayong dalawang tsunami events positively identified as having affected Metro Manila. Ito yung, in 1828, meron tayong magnitude 6.6 earthquake and yung 1863, magnitude 6.5 naman.
1: Opo. Pero sa mga taga-Pangasinan, pag nakita nila yung datos, Director Toto, anong gusto mong sabihin sa mga taga-Pangasinan, kagaya nitong sunod-sunod po, sa isang araw lamang, ang dami pong lindol?
5: Okay, so para sa ating mga kababayan sa Pangasinan, especially doon nakatira living in coastal communities, dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami. Kapag may malakas na paglindol na halos hindi na sila makatayo, kapag may napansin nila na nag-recede na yung dagat, and kapag may roaring sound or nagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa kanila, isa man lang dito ang kanila ma-observe, then they have to move away and go to a higher place kasi baka pwedeng magkaroon ng tsunami. Ang napansin kasi natin, like what happened doon sa Cotabato earthquake noong June 8, instead na tumakbo yung mga tao, eh, kumuha pa ng cellphone and nag-Facebook Live pa or binidyo pa nila yung sarili nila habang nag-visit yung dagat. So, mali po yun kasi po, pwede pong bumalik yun as tsunami wave at baka mataas. Buti na lang, niya sa Cotabato, hindi naman ganun kataas.
1: Opo.
5: Ang in some places, na measure natin 2 meters lamang. So, kapag mangyari ito sa Pangasinan din, again, yun yung paala sa ating mga kababayan. Kapag napansin nila, kahit isa man lang sa tatlo, yung na nabanggit ko, biglang nag-recede yung dagat, there's a strong shaking na halos hindi na sila makatayo, and kapag may dumadagundong na sound coming from the sea, then they have to move right away to a higher place.
1: Tama. Thank you, Dr. Toto. Ama, buhay po kayo dyan sa FIVOS. Thank you po.
5: Yes, maraming salamat din po.
1: Si Director Atarashito Toto Bacolcol, ang director po ng FIVOX. Mamadali kang mag-time check, ha? Itong sayo, 6:31!
6: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Tayo muna bago mag-commercial, isang item lang to, importante to, Camille. Simula ngayong araw, makapupunta na po ang mga Pilipino sa United Arab Emirates o sa ilalim ng Visa on Arrival Scheme. Halika na, Camille, pumunta tayo. United Arab Emirates, Dubai to. Maaari pong makakuha ng visa on arrival ang mga Pilipino may hawak ng valid visa, residence permit o green card mula sa Amerika. Uy, pasok ako. Australia, Japan, o may Japanese visa din ako. Singapore, Korea, Canada, New Zealand at bansang miyembro ng European Union. Akin na yung leave form, Camille. Makakakuha po ng 14-day visa on arrival ang mga kwalipikadong Pilipinong turista kapalit ng ng 100 UAE dirham o may git 1,600 pesos at maring palawigin ng 14 araw sa halagang mahigit 4,000 pesos. Di na, okay na ako sa 14 days, pwede na yan. Maaari rin pong kumuha ng 60-day visa on arrival sa halagang mahigit 4,000 pesos pero hindi na maaring palawigin. Ang taga Department of Social Welfare and Development na si ASEC Irene Dumlao sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
7: Good morning!
4: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities, on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
17: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Responsible gaming at Pagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Ang husay!
21: So easy to use.
22: Everest Washing Machine.
21: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
20: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww.
23: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: DZMM.
0: numero uno sa aksyon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
7: Gising Pilipinas.
3: Good morning!
1: Good morning! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Gising na ba kayo? Ano almusal natin dyan? Meron ba kasi wala kaming palmusal dito eh? Puro lang kami trabaho. Walang almusal. Sabi kasi doon, ano, di ba, kasama niyo ako sa almusal. Eh, wala kaming almusal, ha. Babatiin ko muna na isang happy birthday si Mami Imelda Tolentino.
3: Happy
1: Mami
3: birthday!
1: Imelda Tolentino, yung manager po dyan ng Shell. Yung Shell, paano ba yun? Timog. Ano yung street yung isa doon? Yung may traffic light, yung katapat Camille ng Kenny Rogers. Ano nga yun? Timog. Tuason ata yun. O tama, Tuason. Timog Tuason. Kasi pag dinire-diretso mo yun, makikita mo rin yung ano eh, yung Dean and DeLuca doon. O kaya happy birthday, Mami! Ito ang nagbibigay sa akin ng discount sa diesel dyan eh. Kasi mga taga ABS-CBN, may discount po dyan sa Shell, Timog, Corner, Tuason. Yan, happy birthday, Mami! Sana masarap yung almusal mo dyan ha. At may handaan. O, i-ano nyo ha, huwag nyo patrabawin si Mami dahil birthday niya ha. Happy birthday po, Mi. At si Leo Humangit kanina, may patanong din kay Director. Thank you, Leo. Ang head po ng digital namin. Ganon din si Ann Bustamante Calomar. Digising na gising na rin. At si Grace San Mateo. Wiki-wiki na rin. O, tama yan ha. Maaga kayong gumising. Ganon din si Happy Boyle. At si Josh Kyle Edip. At si Eli Trinidad. At si Ann BC. Nagpapa-good morning. Cloudy Thursday morning. Ann Calomarde po. Ah, ikaw pala yun, Ann. Nasa ex ka rin ha. Teka muna, nasa linya na po natin. O, Tuason ano? So, tama nga ako. Magandang umaga sa iyo, Asek Irene Dumlao. Ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Alamin nga po natin, magkalinawan tayo, paano bang mangyayari dun sa dalawang minor de edad na suspect sa Tacloban shooting? Asek, good morning.
3: Good morning!
13: Good morning, Alvin. Magandang umaga din po sa lahatong sumusubaybay ng iyong programa.
1: Opo, na-miss ko tuloy yung Servisyong DSWD for Everyone. Di ba, Asek? Yung programa natin kada Sabado dati.
13: Tama.
1: Anyway, ano po ang anong status ngayon ng dalawang bata, no? Kasi yung isa kinasuhan pala ng murder, frustrated murder, ano po? Iyan ba siya ba ihiniwalay na hindi na siya under the custody of DSWD o both of them are under the custody of DSWD dahil minor sila pareho?
13: At present, Alvin, pareho po silang nasa custody ng DSWD. Nandun po sila sa ating Regional Rehabilitation Center for Youth. Batay po doon sa ating pong ulat ano, ng ating pong field office, magkahiwalay po sila, separate rooms, at hindi po sila nag-uusap at hindi po sila nagkikita. Nagpumirma po yung mga magulang o yung mga guardian nitong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, Alvin, magpupulong yung pong multidisciplinary team, magkakaroon ng conference at buuin yung specific interventions para po sa dalawang CICL na to. At mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung investigasyon, yung proceedings, ano, yung court proceedings hindi nga dun sa mga kasong naisampas kanya.
1: So habang gumugulong yung kaso, habang nililitis yung kaso, the more than 15-year-old suspect will be detained, will be under the custody of DSWD.
13: That's correct.
1: Tama.
13: Pero depende yan sa magiging decision din ng court, Alvin. Maari kasing ipalipat siya, ano? Kung meron pang ibang facility like yung bahay pag-asa, pero kung wala, maaaring dito nga muna sa Regional Rehabilitation Center for Youth at mag-undergo ng intervention.
1: Ah, so iba pa yung bahay pag-asa, iba pa itong sinasabi mong facility ngayon?
13: That's correct. Nakasad kasi sa Juvenile Justice and Welfare Act na kung 12 to 15 years old yan, exempt po siya from criminal liability. So dapat itong CICL na to dalhin sa bahay pag-asa. But kung wala naman pong available, of course, other facilities that could provide the necessary intervention ay maaari din po. Ngayon, para doon sa 15 to 18, ina-assess kasi yan, Alvin, di ba? If that individual acted with discernment. Sabihin, alam ba niya yung kanyang ginawa? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences ng mga naging actions niya? Dinedetermine yan ng mga social workers and other members of the multidisciplinary team at isinusumite yan sa korte. Yun din pong kanilang recommendation and then the court will render judgment on that. So kapag kasi napatunayan na he or she acted with discernment, well, of course, Alvin, we don't want to preempt the ongoing case proceedings. Pero kung halimbawa lang po na napatunayan na he acted with discernment, magkakaroon ng diversion program and the court will commit the individual to a rehabilitation center for youth.
1: Ako naman parang narinig ko kagabi, parang kaya daw kinasuhan ng murder at frustrated murder dahil nadiskubre ng DSWD na meron siyang discernment sa kanyang ginawa. So you're saying now hindi pa tapos, wala pang sinasabi ang DSWD na may discernment siya sa ginawang krimen.
13: Yes, Alvin, ongoing pa yung assessment na ginagawa. And let us take note na hindi ito overnight process or hindi nagagawa at single day. Meron din pong mga tools kasi na ginagamit yung ating pong mga social workers and other members of the multidisciplinary team. Kung halimbawa po sa DSWD, I could mention some of the tools na ginagamit natin. Halimbawa, yung level of moral development tool. Meron din tayo yung index of moral judgment or index. Meron din po ginagamit yung ating mga social workers na yung child functioning checklist, pati yung family functioning checklist, and pati yung community profile, inaalam din. So, no, to provide the context kung paano ba napalaki yung child doon sa kanyang pamilya, at ano ba yung klase ng komunidad o yung immediate environment na kinabilangan niya. So, yun po yung magiging basehan ng ating po mga social workers in preparing also the social case study report.
1: So, confirm pala, Irene, na merong magulang. Akala ko nung una, walang magulang yung mga suspects. So, meron. Kinumit ka mo ng magulang, nagkapirmahan na voluntarily kinukumit nila yung dalawa sa inyo, sa DSWD.
13: Tama po. Nagkaroon ng ng pagkukulong din. At yun po siya yung basehan, Alvin, na is either nagkaroon ng court-issued involuntary commitment or pumirma po ng voluntary commitment yung immediate family members.
1: Opo. Pero ito, magkakahiwalay pala sila ng hindi direksyon. Kung hindi, dahil magkaiba yung edad nila, magkakaiba yung proseso na gagawin sa kanila. Yung 15 anyos, kinasuhan na nga po. Yung 14 anyos, ASEC, gaano katagal pwedeng i-custody ng DSWD yan? Kasi yun yung nire-reklamo ng iba na, dahil wala pang 15 yan, pakakawalan lang ng DSWD yan. Parang wala lang nangyari. Ano po? Gaano kahaba ang custody ng DSWD sa 14-year-old na suspect?
13: Ay, bata yan doon sa bubuin na intervention plan. Usually, 6 to 12 months yan based on our practice. 6 to 12 months, but depende again doon sa assessment. Kaya, binabantayan talaga. Intensive kasi yung intervention plan na binubuo. And then, again, hindi lamang po DSWD social workers ang bubuo nitong intervention plan. Kasama din po ang ibang mga stakeholders, mga eksperto. And magkakaroon ng iba't isang-usaring mga activities. Meron counseling, briefing, education, skills enhancement, pati na yung moral values formation, pati na yung spiritual enlightenment. Lahat po yan kasama doon sa intervention plan. But yeah, yung kanyang pananatili doon po sa ating RRCY ay depende po dun sa bubuin na yung intervention plan. But titignan din, Alvin, is magiging community-based ba yung intervention plan or magiging center-based. Magsabing center-based doon mismo doon sa RRCY siya mananatili for a specific period of time. Or yung community-based, dadaling na siya doon sa community pero under the close supervision of the case manager.
1: Pero dahil wala nga po siyang criminal liability, Irene, hanggang isang taon lang ang todo na pwede siyang under the custody of DSWD. After that, wala na.
13: Yes, tama. No? Based on the intervention plan, pwedeng 6 to 12 months. Pero again, it could stay long. He could stay longer, depende doon sa kanyang progress din. Yung pagbabago din. Kasi di ba, rinireform natin yung individual. Tinitiyak natin na nagagabayan siya, magkaroon ng pagbabago sa kanyang behavior, sa kanyang pag-iisip, nang sa gayon, mas maging maayos yung kanyang reintegration eventually dun sa community. Yeah. Pero Alvin, mahalaga din na banggitin natin na hindi lamang po yung individual ang ating hinahanda. Hinahanda din po natin yung community doon sa kanyang eventual reintegration. At ina-assist din niya ng multidisciplinary team. Handa na ba? Meron bang pagpapatawad? Meron bang, di ba, yung mga ganong factors are considered bago pakawalan yung isang individual or sabihin natin na i-reintegrate yung pong CICL.
1: Isa na lang, Asek, I think that is where the problem lies. Ano po? Kasi sa mata po ng pamilya ng biktima, yung 14 anyos, yun pala ang may hawak nung Glock. Yung naka-reload pa, ano po? Apparently, lumilitaw, although hindi pa naman sure, hindi pa confirmed na isa sa mga nagplano ay siya, yung 14. Kaya lang, wala nga siyang pananagutan dahil sa batas, wala siyang criminal liability. I wonder how you deal with that. Ano? Paano yun? Parang ang sinasabi, ang kritisismo is, ganun-ganun lang, tatlong napatay mo, 20 nasugatan mo, tapos ganun-ganun lang, isang taon lang. Parang ganun, ano po, Asek? How do you answer that?
13: Well, yes, moong. Alvin, totoo yan. Ako mismo, magulang ako. Hindi rin katanggap-tanggap at napakasakit talaga yung naging incident. Kaya naunawaan natin yung mga magulang and other members of the community na naka-witness na po nitong very tragic incident na ito. And alam niyo po, hindi naman nangangahulugan na exempt from criminal liability yung pong 14 years old, wala na po tayong gagawin. Actually, mako-confine siya sa isang center, mababantayan at tuturuan at gagabayan hanggang sa tuluyan nga natin na ma-reform. Kasi diba, the objective of the Juvenile Justice Welfare Act is to pursue restorative justice. So, kinakailangan natin na magabayan at matulungan ito pong bata. Kaya siya nandun sa ating pong center. So, kung titignan mo, Alvin, parang ano rin siya, na-deprive rin siya ng kanyang kalayaan because nandun lang siya, no? Wala siyang interaction with other members of the community, hindi niya magagawa yung dati na rin niyang mga activities, hindi niya mapaperform yung mga iba pa niyang mga regular tasks or regular activities dahil nasa center lang po siya. But dun sa center, tinitiyak po natin na siya ay mababago, siya ay mas mapapalaki ng maayos so that eventually he will become a contributing member of our society na nagbago at yung siya mismo ay nagsisisi o may remorse ano doon sa kanya pong mga nato.
1: Tama. Kasi ganun po ang tungo, ano, rehabilitative. Kung kaya pang i-save yung batang yan, imbis na mapariwara, kailangan siyang i-save patawarin sa kanyang nagawa. Ano po? Ganun ang sistema. Sa ibang bansa may ganyan din, Irene, di ba? Hindi punitive, kung hindi rehabilitative ang approach.
13: Yes, that's the reason why doon sa ating pong mga centers, we have therapeutic and rehabilitative interventions. And Alvin, di ba sa DSWD ito lagi natin sinasabi, ang ating din po kasing mandato is to always ensure that the best interest of the child is upheld at all times. So kaya tinitingnan natin, bagamat nagkaroon, sabi natin na nagkaroon ng maling aksyon, nagkaroon ng pagkakasala, kinakailangan hubugin natin siya, itama natin, ilagay natin siya sa tamang daan para lumaki siya sa tamang environment, in a nurturing environment, and he will be able to perform ano and do activities that are not detrimental to his growth and development.
1: Sige. Ang dyan muna tayo, Asek, ano po, tuloy-tuloy natin yung discussion sa mga susunod pang episodes. Asek, thank you. Mabuhay po kayo. Regards kay Secretary Rex, ha?
13: Maraming salamat, Alvin.
1: Mabuhay ka. Thank you. Si Asek Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Teka muna si Ma'am Corito Season, may pinapabati. Nasaan na ba yun? Belated happy birthday daw kay Bong Pineda ng Pampanga.
5: Happy birthday!
1: O, sino yung Bong Pineda ito? Di ba mga ano to, Vice Governor at Governor, mga Pineda, di ba? Ganun din po, pa-shout out din kay Tony Ocampo, Nora Villa, Bel Sinense at Dave Kua. Sabi po yan ni Ma'am Corito Season. Of course, si Richard Merck. Gising na rin si Richard Merck. At ganun din si Kagawad Marlon Nason. Magko-commercial po tayo dahil may Maynilad pa po tayo. Ang kinatawan ng Maynilad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Thursday na!
5: boses na gigising sa umaga.
9: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Lone Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
11: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
24: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DZMM, numero uno sa aksyon.
26: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
28: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
29: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
30: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
32: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Good morning!
1: Magandang magandang umaga po kay Engineer Ian Robert Abiera III. Yan ang assistant manager po ng water supply operations ng Maynilad Water Services Inc. Magandang umaga po sa inyo, Engineer.
3: Good morning!
33: Yes, magandang umaga po, Sir Alvin.
1: Opo, kumusta na po kayo?
33: Magandang umaga din po sa lahat na nakikinig ng Gising Pilipinas ngayong umaga.
1: Opo. Eh, natapos na po ba ang water service interruption sa ilang lugar sa Maynila at Camanava o nagtutuloy-tuloy pa rin hanggang ganitong oras?
33: Sa ngayon po, sir, no, yung mga nighttime interruptions po na tinutukoy po natin, no, tuloy-tuloy po ito hanggang sa katapusan po. At July 1 po manulumbalik yung ating normal na operation sa mga area po na ito.
1: De, pero hanggang ano oras yan? Di ba hanggang alas 5 lang ba?
33: Ay, ano po yan, sir? Yan po ay mula 10 a.m. hanggang 6 a.m. po.
1: 6 a.m.
33: From June 26. So from June 23 po yan to June 30, 2026. Tulad po yan ng, ano po, yes po sir. So ito pong mga nighttime natin na mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na hakapang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating angganda. Gayun pa man, kahit po mayroon tayong mga ganitong interruptions, kahandaan lang po ito. Eh, no? Inaanda po natin yung network natin at yung distribution pipes po natin. Kung sakali man po na kailangan natin magawa ng adjustment sa ating system kapag nagkaroon po tayo ng concern sa ating supply dulot ng El Nino.
1: David, ko po sabihin, dahil alas 6:55 na, dapat nag-resume na po ang tubig. So at as we speak, bumalik na ang supply ng tubig sa mga areas na ito. Kasi ang dami pong areas, hindi ho ba Maynila at saka Camanaba?
33: Opo, opo. Yes sir, tama po. 6 a.m. po ang ano, ang resumption po ng ating tubig at pagbabalik ng supply po ngayong umaga.
1: Sure ka na nakabalik na? Kasi mamaya magre-reklamo na naman ang mga yan. Hindi, hindi totoo po yan. Hindi pa nakakabalik yung tubig sa amin.
33: Sa may mga areas lang din po, no, halimbawa, kapag nagbubukas po kasi tayo ng linya natin, ine-energize na po natin yung mga linya. Meron lang din po, halimbawa, sa mga dulo po na bahagi ng ating mga lugar, sa dulo ng ating mga pipes. Hihintayin lang din po natin na mag-normalize po yung tubig po doon. Pero 6 a.m. po ang end ng ating interruption. Okay. At kung sakali man po na magkaroon tayo ng concerns po, no, regarding this, yung pag-normalize po ng ating water pressure at water supply sa ating mga areas, ayun po, maaari nyo po yan i-report din po sa amin, sa aming hotline sa 1626.
1: So ang ibig sabihin ba nito, Engineer Ian, ay lalala pa ang sitwasyon dahil pababa ng pababa ang level ng Angat Dam.
33: Uh-huh.
1: Kumbaga, it's going to get worse before it gets better.
33: Kung actually na nababalitaan naman po natin lahat, nakikita rin natin sa balita na yung Angat Dam nga po ay patuloy yung pagbaba ng tubig. Gayunpaman, sa punto po na ito, wala naman pong reduction o pagbawas sa alokasyon ni Maynilad. Kaya naman po ang kami sa Maynila, no, bilang kahandaan lang din po natin, inuunahan na po natin yan. At may mga nakalatag po kaming measures para po in case na umabot man tayo sa mas malala, tulad nga po na nabanggit ninyo na mas malalang sitwasyon, ay naka-ready yung ating water supply system. Tuloy-tuloy po natin na minomonitor yung supply situation po natin with MWSS at iba't ibang ahensya. Also, sa atin naman po, sa mga facilities po natin, minamaximize natin yung production po ng ating mga treatment plants. Pinapabilis na rin natin yung recovery po ng ating mga NRW o yung mga losses po natin sa ating system. And of course, pinapalakas din po natin yung storage capacity sa ating mga planta. So kahit na ganun man po, no, Sir Alvin, na nakikita po natin na pababa po yung level ng Angat Dam, no, mas handa po tayo ngayong taon. Mas nakalatag po ang ating mga measures mula source, mula treatment at distribution. Kaya naman po, sa ngayon, kung may maranasan po, halimbawa yung interruptions po kanina, no, yun po ay bahagi lang po na paghahanda natin para sa mga iba't ibang scenarios na inaasahan natin for engineering.
1: Okay. Ian, what is the likelihood na magiging malawakan ang water interruption sa mga customers ng Maynilad kapag hindi pa rin nagbago ang sitwasyon ng Angat Dam in the next few days?
33: Yes po, sa katunayan naman po, no, yung interruption naman po or yung concern sa kabuuang water supply, marami po kasing factors yan. Kumbaga ay may ka-factor dyan ang ulan natin, ang allocation po ng tubig natin. Sa ngayon po, wala pa naman pong reduction sa ating allocation. So, kumbaga, nakalatag po yung mga measures natin para i-address po yung mga, kung meron mga localized na interruptions dahil po yan sa ating mga maintenance activities. So, sa ngayon naman po, Sir Alvin, nandun pa lang tayo sa ating paghahanda. Wala pa tayong inaasahan, no, na reduction ng ating tubig. Kung may maranasan man po kayo na interruption sa inyong mga area, bunsod po yan ng ating mga maintenance activities and optimization po bilang kahandaan sa El Niño.
1: Apo, pero itong urgent advisory po ninyo, ito ay paghahanda lang ikamo. Yan ang urgent service advisory. Eh, marahil, yes, mag-iisip din po yung mga taga-Maynila, taga-Camanaba. Eh, bakit kami for 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8 days? Bakit kami?
33: Yan po kasi, Sir Alvin, nakadepende rin po yan dun sa mga assets and facilities natin, no. May mga certain areas po kasi tayo na kailangan mas i-assess, mas i-optimize yung mga tubo po natin. Dahil na rin po sa, halimbawa, sa layo, sa latag po ng mga tubo natin. Pero ang mahalaga po kasi sa mga ganitong mga activities po natin, kapag mas napaghahandaan po natin, mas magiging handa din po yung area po ninyo kung sakali man po na magkaroon ng concerns sa water supply kapag lumala po yung sitwasyon sa El Niño. So, humingi po kami ng paumanhin kung naabala po tayo. Pero we'll just make sure po na magkaroon tayo ng mga timely advisories at support systems po sa ating mga customers kung sakali man po na mga ilangan po tayo ng supply sa panahon ng ganitong mga temporary interruptions po natin.
1: At ano ang mensahe ninyo, Ian, sa lahat ng Maynila customers? May gitsang milyon yan. Ano po, yung customers ninyo, may ilan ang customers ng Maynila lahat?
33: 1.6 million,
1: oh, times 5 pa po yan. Dahil on the average, merong 4 o 5 tao sa loob ng isang household. Kaya marami-rami po.
33: To be exact, ayan, 1.58 million service connections actually.
1: Opo.
33: Sir Alvin, so i-multiply nyo po yan. Di ba, bawat connection naman natin sa ating mga tahanan, marami pang sinusupplyan ng tubig yan.
1: Kaya nga.
33: Siguro po ang mensahe na lang namin mula sa Maynilan, gayon pa man no, na kung nakikita nyo po, baka naaalarma kayo, nakikita nyo na patuloy yung pagbaba ng level ng Gatdam. Sinisigurado po namin na nakalatag po yung mga measures namin para po ma-reduce yung risk. Mabawasan po natin yung impact kung sakali man po na lumala ang sitwasyon ng El Nino. At patuloy po yan na coordination natin kay MWSS, kay MWRB, kay PAGASA para po i-monitor yung ating supply ng tubig. At kami naman po sa Maynilan, patuloy po yung ating network optimization, pag-improve ng ating mga planta, at pag-diversify o pagpaparami ng mga water sources natin para mas handa po tayo kung sakali mang pumagkaroon ng problema or concern sa Angat Dam. At para sa mga customers po natin, malaking bagay po na ang responsabling paggamit ng tubig. Gumamit lang po tayo ng naaayon sa ating pangangailangan at dagdag po dyan. Kung meron po kayong makita na mga leaks o mga tagas sa daan at mga illegal tappings po, pwede niyo po yan i-report kay Maynila. Dahil isa, Sir Alvin, sa tinuturing natin na additional water source actually ay yung kapag nakaka-recover tayo ng mga losses mula sa mga ganitong tagas at mga illegal tappings. So, kumbaga ang crisis or kung may crisis man po ng tubig, isa itong malaking complex na issue na pwedeng pagtulungan natin as a community. Kaya yun po ang mensahe namin sa ating mga customers.
1: Sige, thank you. Ano ka mo? Bilisan mo. Ano sabihin mo kay Ian? Kasi taga Paranaque ito. Pero hindi ka pasok. Maynila at Tapamanaba eh.
4: Pasok ang Paranaque.
1: Wala nga.
4: May barangay BF.
1: Wala. Ang nakalagay lang Caloocan City, Valenzuela, Quezon City, Manila. Kasali ba yung Paranaque, Ian?
33: Ay Cavite po yung iba pang area.
1: Sa kabilang.
33: Sir. Baka po may iba pang kung sakali man po. Yes, kasama ang Paranaque.
1: Nasa kabilang page pala iyan, no? Isang page lang pala ito.
33: Oo, nandito po.
4: Oo,
33: pero yun, salamat po sa pag-unawa. Salamat po sa pag-unawa.
4: Hindi ko maunawaan. Hindi ko talaga maunawaan iyan. At sabi mo nga, humihingi kayo ng tulong sa publiko na apektado. Bakit kami makikipagtulungan? Nagbabayad kami.
33: Yun naman ma'am, itong mga interruptions po natin, para din po yan sa ating lahat, sa ating mga customers. So in the long run, itong kahandaan po na ito, magpipay off po ito sa ating lahat. Magiging masanda tayo sa El Nino this time. Lalo na kung, di ba po, sinuforecast pa nga po na baka kung sakali may potential na mag-full-blown El Nino siya. Kaya sa ngayon pa lang, itong mga maliliit po na abala natin o yung mga inconveniences po natin at mga interruptions po natin, so makakatulong po sa atin yan kung sakali man po umabot tayo dun sa pinakamalalang scenario po natin.
1: Sige.
33: So, yun po.
1: Ang ganyan muna tayo, engineer, na ubusan kami oras 7:04 na. Thank you, ha. Maraming salamat sa oras mo, ha.
33: Salamat, Sir Alvin.
1: Thank you. Si Engineer Ian Robert Abiera III, ang Assistant Manager po ng Water Supply Operations ng Maynila Water Services Inc. Bakit nasaan si Padua? Ba't hindi na nagpapa-interview si Padua sa atin, partner? Si Ronald,
4: pagka,
1: ha?
4: Pagka ganyang malaki, hanga, walang supply, nagtatago na sa kanyang kuweba si Padua.
1: Kasi naaway mo, eh. Engineer Ronald, good morning po. Good morning din kina Madel.
4: Yan, sa good Maynila, morning, ha? Engineer Ronald.
1: Oh, si Madel, di ba? Si Ronald din. May Ronald din siya pala, no? At saka si, yung si Jen, yung pinaka-boss.
4: Ah. Yan,
1: magandang umaga, Ronald.
4: Anong address ni Ma'am Jen?
1: Jen Rufo. Radyo Patrol, Balita Alas 7 sa pagbabalik ng
4: Gising, Pilipinas!
1: Energy!
6: Gising Pilipinas.
8: Patas.
12: Balance.
15: Kumpirmado.
16: Malalaki
0: malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Bagyo Francisco inaasahang lalabas ng bansa mamayang hapon, tubig sa hangga't na posibleng bumagsak sa critical level sa katapusan ng Hunyo.
4: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba sa susunod na linggo. Presyo ng LPG posible ring bumaba sa July 1.
1: 15 anyos na estudyanteng namaril sa eskwalahan sa Tacloban City. Sinampahan ang patong-patong na reklamo. 14 anyos na suspect. Mananatili naman sa kustudiya ng DSWD.
4: Estudyante nagtangkang magpuslit ng pellet gun sa pampublikong paaralan sa Zamboanga City.
1: Ano ba yan? Mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, posibleng isang pabukas.
4: Seguridad sa ilang paaralan pinaigting matapos ang insidente ng pamamaril at pananaksak. Iba pang sikat na online games nire-repaso din.
1: One-time password na malalaking transaksyon sa bangko at e-wallet hindi na matatanggap sa text at email simula ngayong araw.
4: Sa Showbiz Spotlight, Lea Salonga magiging boses ng manananggal sa animated movie na Forgotten Island.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Huwebes, June 25, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Natalia. Weather report po muna tayo. Humina bilang severe tropical storm ang bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 415 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay lakas na hangin maabot na 100 km per hora at pagbugsong 125 km per hora. Pero nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Inaasahang lalakas pa o lalabas na ng Pilipinas ang bagyong Francisco mamayang hapon o gabi. Posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa.
4: Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Kahapon, bumaba sa 163.51 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Sinabi ni Pag-asa hydrologist Joffrey Habaluyas na nagagaling sa Angat Dam ang tubig sa Metro Manila kaya posibleng makaranas ng kakulangan ng supply. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipon, La Mesa, Amboklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Kaliraya at Magat Dam.
2: Expected na umabot tayo sa critical level ng Angat by the end of the June. By the end of June. So nagkaroon tayo ng zero allocation for irrigation since I think the last few weeks of May para makonsentrate yung tubig ng Angat sa domestic supply.
4: Nagpatupad naman ang Maynilad ng water service interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite. Tatagal hanggang sa June 30 ang water interruption simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga.
8: So ito pong mga night time natin na mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na kapang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating Angat Dam.
4: Si Maynilad Water Supply Operations Assistant Manager, Engineer Ian Abiera III.
1: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, pinawi ng FIVOLS ang pangambakaugnay ng earthquake swarm o sunod-sunod na lindol sa Pangasinan. Sinasabing walang kakaiba sa serye ng lindol na nagsimula noong Mayo, bunsod ng pag-alaw ng Manila Trench. Ayon sa FIVOLS, walang katiyakang pahiwatig ng paparating na malakas na lindol ang sunod-sunod na pagyanig. Posibleng maapektuhan ng pag-alaw ng Manila Trench ang Ilocos hanggang Mindoro, depende kung saan ang sentro ng lindol.
12: Ang earthquakes per se, hindi mo natin mapipredict yan. Again, these are random events. So kapag sabihin natin, hindi ito magkakaroon ng malaking paglindol, well, hindi naman talaga natin masasabi yan. Kasi dito sa may Cotabato Trench, meron tayong series of swarms, earthquakes. May swarm din tayo last January.
1: Si Vivos Director Teresito Bakulkol.
4: Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 60 centavos ang diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 50 centavos sa kerosene. Inaasahang makaaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara sa Strait of Hormuz, gayon din ang kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagtatapos ng giyera. Samantala, posible ring bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa July 1. Aabot ng 12 pesos kada kilo ang rollback, nakatumbas ng 132 pesos sa kada regular na tangke. Bunsod pa rin ito ng pagbaba ng contract price ng LPG.
1: Alas 7:11. Naghain ang Eastern

0: Juvenile Justice and Welfare Law kung saan walang criminal liability ang mga 15 anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Lunes, 3 estudyante namatay habang 20 nasugatan sa Pahamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni Eastern Visayas Police Regional Office Spokesperson Lieutenant Colonel Analisa Armeza na may target sa Pahamaril ang 2 suspect. Nagsimulang magpaputok ng baril ang mga suspect sa mga nagdaang classroom na o nadaan ng classroom nang hindi makita yung target. Pinag-aaralan din kung kakasuhan ang magulang ng 2 suspect.
1: That day, pumunta sila sa last classroom to check for someone na parang may hinahanap silang target. And then upon knowing na wala doon yung target, naglakad sila sa corridor, passing through several classrooms.
0: Ngayong araw, o mananatili muna sa DSWD ang 14 anyos na salarin na sinasabing dumalupa sa flag ceremony ng paralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ng kasamahan at gawin ng krimen. Ngayong araw, magpupulong ang DSWD Multidisciplinary Team at iba pang stakeholders para balangkasin ang intervention plan para sa suspect.
2: Pumirma po yung mga magulang o yung mga guardian nitong 2 CICL ng voluntary commitment kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to magpupulong yung pong multidisciplinary team at UN yung specific intervention. Mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung court proceedings hindi nga
0: sa mga kasong naisampas
2: kanya.
0: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Nananatili sa ospital ang ilang estudyanteng biktima ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabilang dito ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo at grade 9 student na tinamaan ng bala sa tiyan. Desidido ring magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima, kabilang na ang ama ng 14 anyos na biktimang si Ayesa Dazo.
4: Bakit sila gaganon? 14 years eh, nalagaan mo. Gano'n lang. Paralan, pangalawang tahanan nila. Gano'n lang mangyayari. Inaano ko lang sir na makulong talaga. May gawa sa kanya. At hindi pagbasihan yung minor di edad. Kasi hindi niya yung gagawin kung hindi niya alam.
3: Patuloy din ang pagluluksa ng mga kaanak ng pumanaw na estudyanteng si Joyancy Separa, gayon din kay Chris Lawrence Fabian na nagtangkapang isara ang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala.
5: Tinitingnan na lang kita ngayon, bukas makalawan din na kita na paano na yung bukas namin. Kung namamasyal kompleto, laging ano, ngayon paano kami papasyal? Ikaw na lang papasyalan namin. O, hindi ko na mayakap.
6: Mabigat sa pakiramdam, mabigat parang yung mabigat sa ano, paglakad.
7: Kakaiba na pala.
6: Oo, kakaiba. Yun na pala yung kung alam ko lang na mangyayari sa kanya, sana umabsent na hindi na lang siya pumasok.
3: Inihain na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ang pamamaril sa Tacloban City, gayon din ang insidente ng pananaksak sa paralan sa Cavite para palakasin ang seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan.
0: Alas 7:15, nakumpiska ang pellet gun na tinangkang ipuslit sa loob ng pampublikong paralan sa Zamboanga City. Naharang ang estudyante matapos mahulihan ang 2 pellet gun na idinaan sa bakuran ng eskwelahan. Depensa ng estudyante, ginagamit lang nilang pellet gun para maglaro. Pero nabahala ang magulang ng ilang estudyante dahil sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Naghigpit na ng seguridad at iniinspeksyon ang lahat ng mga bag na mga pumapasok sa paaralan.
3: Pinaigting na ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga eskwelahan. Sa Quezon City, iniutos ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill para maging handa ang mga estudyante sa iba't ibang insidente. Paiigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga paaralan.
8: Yung mga bata, napapansin natin kapag may nangyari insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba, shock na lang. Yung iba, sumisigaw, tumatakbo.
3: Pinayuhan naman ng Philippine National Police ang mga guro at estudyanteng manatiling kalmado at tumawag sa emergency

0: Services sakaling may individual na magdudulot ng gulo sa loob ng paaralan. Sakaling hindi paligtas na tumakas, pinayuhan ang mga estudyante at gurong magtago, ilock at barikadahan ang pinto, patayin ang ilaw at isilent ang mga gadget, huwag gumawa ng ingay at lumayo sa mga pinto at bintana. Maaari rin pigilan bilang grupo ang sino mang umaatake at gumamit ng improvised weapon para makatakas.
1: Alas 7:16, nireripaso na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na iba pang sikat na online games. Ito'y matapos pansamantalay pagbawal ang Gore Box na gumagamit ng iba't ibang armas at sinasabing nilalaro ng 14 anyos na estudyanteng sangkot sa Pamaril sa Tacloban City. Ayon sa CICC, mananatili ang temporary ban hanggang hindi na ikipag-ugnay ng pamunuan ng Gore Box. Para naman kay Philippine AI Business Association Director Dominic Ligot, mahalagang gabayan ng mga magulang anak lalo na sa paggamit ng social media para hindi malantad sa sensitibong content.
2: It's like speaking to kids about pornography, no? Hindi yan pinag-uusapan masyado. And yan din yung nagiging result, for example, sa mga teenage pregnancies. It's the same banana. Dapat alam mo yung mga games na lalaro ng anak mo.
1: Lalo na sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Na ngayon, nagpatupad na ng social media ban para sa mga bata sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Isinusulong ding pagbawalan ng mga 13 anyos pababa na magkaroon ng access sa social media sa Germany.
0: Posibleng isang pabukas ang mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. June 8 namatay sina Rene Baterbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa ngayon, tinatapos na lang ng PNP-CIDG ang pangungulekta ng testimonya ng iba pang manlalaro at opisyal ng koponan. Kabilang dito ang testimonya ni Ateneo de Manila President Father Roberto Yap at Vice President for Administration Father Nemeshoke na humarap sa PNP-CIDG pero tumanggig magbigay ng pahayag sa media. Ngayong araw, pinahaharap sa PNP-CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan dahil sa sinasabing pagpaplano at pagpopondo ng kanyang foundation sa mga programa ng Ateneo basketball team. Nauna lang nilinaw ng foundation na limitado lang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa koponan. Sinibak naman sa pwesto ang provincial director ng Aurora Police habang gumugulong ang investigasyon.
3: Kailangan yung investigation natin ay complete and thorough. That's why the provincial director of Aurora province was relieved. Because salita siya ng salita and then sinabi niya is the there's no foul play. Of course there's no foul play, no? If there is an incident, investigated thoroughly. Of course the death is caused by drowning, but we doesn't stop there.
0: Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
4: DZMM, numero uno sa aksyon. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
6: Pasensya na ho. Pasensya na sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng pagkakataong pinahiya ko ho kayo. Hindi ko po nakita kung sino kayo dahil masyado akong abala sa paghahanap ng mga pagkakamali nyo. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang ginawa nyo para sa anak ko.
4: Private Confessions. Private Confessions. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Hiniling sa Senate Impeachment Court na buksan ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Unang dinala ang kahon sa pagdinig ng House Justice Committee pero nagdesisyon ng mga kongresistang huwag buksan para hindi malabag ang non-disclosure provision ng National Internal Revenue Code. Hiniling ni House Prosecutor Laila De Lima na buksan ang kahon sa pre-trial conference para markahan ang mga dokumento sakaling gamiting ebidensya sa ikalawang articles of impeachment na may kaugnayan sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente.
7: Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to unexplained wealth, Article 2.
1: Inaasa ang maghahain ng sagot ng defense team ni VP Sara hinggil sa manifestation ng prosecution. Pero ayon kay Defense Counsel Michael Poa, hindi dapat isama sa impeachment ang mga issue o ebidensya bago pa naupong Vice Presidente si Duterte noong 2022.
8: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as Vice President does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
1: Umaasa naman ang magkabilang panig na matatapos na ang pagmamarka ng ebidensya ngayon linggo para makapagpalabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order at magsimula ang impeachment trial sa July 6.
0: Inaasahan ng ICC Trial Chamber na personal na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa September 7. Pinayagan ng dating Pangulong huwag dumalo sa ikalawang status conference noong Martes dahil inaasahang magiging maigsi lang ang conference. Nakatakdang isumite ng mga medical expert ang report sa fitness check sa dating Pangulo sa August 18 habang maghahain ng report ang ICC Registry sa August 24. Pinayagan naman ng trial chamber ang hiling ng prosekusyong palawigin ang isang linggo na deadline sa paghahain ng obserbasyon sa August 31. Nakatakda ang susunod na status conference sa July 14 pero maaaring ipagpaliban kung walang mahalagang issue na dapat talakayin.
1: Alas 7.25, magsasampang NBI ng reklamong human trafficking sa Pasig Prosecutor's Office bukas laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinasabing pagkakadawit ng dating kongresista sa human trafficking activities sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City. April 21, mahigit 50 babaeng nasagip sa KTV na sinasabing sangkot sa prostitusyon, human trafficking at illegal na droga. Patatagpuan ng KTV sa hotel cartel na pinamumunuan ng Zerin Development kung saan chairperson ang misis ni Defensor. Chairman naman si Defensor ng Cliff Point Development na operator ng compound kung saan matatagpuan ang KTV bar at hotel. Ayon sa NBI, inapurahan ni Defensor ang structural modification sa loob ng gusali tulad ng paglalagay ng nakatagong pinto, sikretong hagdan, at pribadong kwarto. Sasampahan din ng reklamo ang negosyanteng si Lawrence Tan na inabutan sa raid sa bar, gayon din ang anak ni Defensor na Corporate Secretary ng Cliff Point Development. Noon na itinanggi ni Defensor ang aligasyon na diginiit na may kinalaman sa politika ang reklamo.
0: Iginit ng DPWH na lumala ang pagbaha sa Bulacan dahil sa mga dating opisyal ng DPWH sa probinsya. Kabilang dito, sila dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, binaboy ang flood control projects kaya walang maayos na proteksyon laban sa baha. Bagamat sinampahan na ng kaso ang mga dating opisyal, iginit ng kalihim na dapat solusyonan ang problema sa pagbaha sa Bulacan.
1: Alas 7.27, simula ngayong araw, hindi na matatanggap sa text at email ang one-time password sa malalaking transaksyon sa banko at e-wallet. O saan na? Sa circular, iniutos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paggamit ng ibang authentication method tulad ng biometrics sa mga banko at e-wallet na may average online transaction na mahigit 75 million pesos. Obligado rin ang mga banko at e-wallet na magpatupad ng mas mahigpit na authentication method sa high-risk transactions na nakabatay sa halaga ng transaksyon at profile na magbabayad. Layo ng mas mahigpit na authentication method na pigilan ang mga insidente ng scam o panluloko.
0: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver at may-ari ng taxi na ginamit sa irresponsibleng content sa social media. Nag-viral ang birthday hulidap prank kung saan kunwaring hinoldap ang content creator nang sumakay ng taxi at kasabwat ang driver. Piniringan ang creator saka dinala sa bar para sa surprise birthday party. Pinahaharap ang rehistradong may-ari at driver ng taxi sa LTO para magpaliwanag.
1: Ipinasabina ng Land Transportation Office ang e-bike rider na nagsagawa ng delikadong pagmamaneho para din sa content. Kumalat ang video ng rider habang nagmamaneho sa kaba ng EDSA nang walang helmet at binibidyo ng sarili. Natuklasan ding walang plaka at side mirror ang e-bike. Natukoy ng pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa LTO para magpaliwanag.
0: Sa Caloocan City, sugatan ang isang grade 6 student matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa Barangay 5. Papasok na ang biktima sa paaralan at tumawid sa pedestrian lane nang masalpok ng motorsiklo. Nakunan pa ng video ang paglingon ng rider sa biktima pero mabilis na pagnatumakas.
1: Libro pedestrian lane yan eh. Dapat ang rerespetuhin mo dyan yung pedestrian. Oo. Kasi may lane nga siya eh.
0: Kahit ano pang mangyari, dapat i-stop
1: yeah.
0: ka. Asan ako?
1: Tuloy mo.
0: Nirerepaso na ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider.
1: Maraming driver ang ganyan, hindi nirerespeto ang pedestrian lane. Sa Cavite City, patay ang 17-anyos na binatilyo matapos masaksak sa liig habang dumadalo sa Regada Festival. Sa investigasyon, nagkasagian ang dalawang grupo kasamang tsuhin ng biktima na nauwi sa Rambol. Umawat ang binatilyo pero sinaksak ng suspect. Namatay sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang tumakas na suspect.
0: Sa Maynila, arestado ang lalaking nagnakaw ng kutsa. Kutsara at tinidor
1: baka naman, ano
0: sa hotel gold. Sa Ermita.
1: Baka naman gold, hindi naman.
0: Baka naman wala silang kutsara at tinidor sa bahay. Ba't hindi kayo magkamay? Ha? Hinarang ng security guard ang suspect dahil sa kahina-hinalang kilos habang palabas ng hotel. Nang inspeksyonin ang bag, nakita ang mga kubyertos na nagkakahalaga ng 12,000 piso. Aminado ang suspect na wala siyang trabaho at plano niyang ibenta ang mga ninakaw na
1: set
0: gamit.
1: Pala, akala ko naman yung pagkain mo tapos iuwi mo yung kutsara. At hindi. Ayan may picture, oh. Set.
0: Oo. Meron akong kakilala sa malaking hotel pa talaga. Nakabuo siya ng isang buong set.
1: Pero yun, set. Yan ang kamay ni Hilda, partner. Ang tawag diyan kamay ni Hilda.
0: Dapat hindi yun. May mga pichel pa, partner.
1: Alala ko dati si Ina Andulong at si Mitch Rosa, mga kagrupo ko. Pag may press con sa Meralco, inilalagay namin yung mga kutsara sa bag.
0: Pinipitik?
1: Oo, kaya pag uwi niya, ang bigat ng bago andun yung mga kutsara. Pero ordinaryo lang naman, hindi naman ito mamahali. Ganiel Krishnan! Ano ang latest sa Showbiz Spotlight? Go, Ganiel!
9: Good morning sa inyo, Avin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Bibida si Leia Salonga bilang boses ng karakter na manananggal sa animated movie na Forgotten Island. Makakasama ni Leia sa pelikula ang mga kapwa Pinoy celebrities sa sina Liza Soberano, Dolly De Leon at Jokoy. Parte naman ang official soundtrack ang King of P-Pop na SB19, Nation's Girl Group na Binnie at si Sophia ng Cat's Eye. Kabilang dito ang original song ng Binnie na Parallel World at cover ng SB19 na kanta ni Francis Magalona na Mga Kababayan. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas sa September 23. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Ano yung musical ba yan, Ganiel?
9: No, animated movie siya.
1: Pero may kantahan.
9: Oo, may kantahan din.
1: Kasi nandun si
9: Leia. Or kasi itong P-pop, itong SB19, Binnie, sa kasi sa Fear ng Cat's Eye, so official soundtrack. So most probably nandun yun.
1: Ba't may manananggal dun? Sa ang setting ba sa Pilipinas?
9: Oo, actually tungkol sa Filipino folklore, itong DreamWorks production na movie na to. Kaya madami mga Pilipino. Yung director kasi nito, si Joel Crawford, na pangasawa niya, Pilipina.
1: So kung Filipino folklore yan, hindi lang manananggalan nandyan. Ang daming karakter sa Filipino folklore.
9: Actually, yung story,
0: Balang.
9: Actually, yung story revolves around dalawang high school students. Tapos, may makikita silang parang sun portal. Merong isang portal na most probably baka mapasukan nila at makikita nila another world. Hindi ko lang sure. Nangungula lang ako. Excited lang din ako.
1: So, kung ikaw ay character sa Philippine folklore, anong gusto mong character? Gusto mo rin manananggal din? Parang pangit yung manananggal. Parang kalahati ka lang pag manananggal ka. Parang may kulang eh.
0: Pero makakapag-multitask ka.
1: Bakit?
0: Eh, yung kalahati ng katawan mo, nasa opisina. Yung kalahati naman, nag-aasikaso ng anak mo.
1: Lalagyan kitang asin. Anong sagot? Anong gusto mong creature sa Philippine folklore na pwedeng ikaw?
9: Sino ako ba to, Alvin?
1: Then, si Bea. Si Bea. ikaw nga tinatanong ko.
9: Sorry. Siguro duwende, di ba? Mga duwende. Kasi mga maliliit, parang kaya lumusot kung saan-saan.
1: Okay, pwede din. Ikaw pa na, anong gusto mo?
0: Tik-tik.
1: Mahaba ng dila, no?
0: Ang
1: binibiktima ng mga buntis.
0: Buntis. At saan din kasi yung folklore natin, patakutan eh. Di ba? Yung tik-tik at saka yung, ano yung kabayo? Yung sinabi ko kanina.
1: Kabaong. Sigbin sa amin yan eh. Sigbin, ano nga ba? Tikbalang.
0: Nakakatakot.
1: Ako, tiyanak na lang ako, partner.
0: Ano ba ito? Anak ni Janice?
1: Pangit. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuo ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
0: Ako po si Doris Bigoynia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero dito po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
10: Gising Pilipinas
1: Energy on a Thursday!
11: Radyo Patrol Balita Alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas. O kaya, pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanin. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
22: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
23: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas!
24: Good morning!
25: Si Vian Avellanosa, nakamonitor, ang aga mag-monitor sa atin, partner. Minsan, hindi natin nababanggit ang mga yan. Wala nang oras po kasi. Uh-oh. At saka lumilipat ako sa kabilang messenger. O kagaya nitong si Chris Abrine Casiano. O pinapabati asawa niyang si Ogie. O yan ang gagawin natin pag hindi ko nabuksan. Si Bonbon Ramos, nanonood from Riyadh. O, meron ka ba? At si Jenna Peñaranda na nasa Pilar, Abra. Wow. Ikaw?
0: Si Sara Concepcion, nabasa mo na ba? Nasa ex naman ito.
25: Ikaw sa ex, sa lahat ng ex, basahin mo.
0: Oh, sige, happy Thursday daw sa atin at sumauyo rin, Sara. Ellie Trinidad, happy Thursday din sa'yo. Kaya lang, parang walang pumapasok sa akin.
25: Meron niya, i-refresh mo. Ma'am Lina Ho, Ma'am Lina Ho muna, magandang umaga.
0: Ay, ma'am.
25: At si Cecil Lopez, nanonood sa atin from San Diego, California. Kumusta na po kayo? Happy ako palagi sa tandem niyo. Ang lakas po ng tawa. Ay, thank you. Maraming salamat po. Ano ka mo?
0: Ingat-ingat lang po sa pagtatawa na mag-isa, ha?
25: At nagkukulot.
0: Nagkukulot. Ay, happy birthday, belated man ka. Kahit belated kay aking Kuya Louie Nunez na taga Bicol.
24: Happy birthday!
25: Si Minerva Bandian, nanonood sa atin. At si Flordalisa Oledan, ganun din. Palagi yan, partner. Ruel Panganiban. Hello po kay Miss Doris at Miss Ganiel daw.
0: Hello!
25: Sir Alvin, nanonood ka na ng Septic Tank. We still have tickets for July 19, 2 p.m. Camille, may ano ba tayo? Manonood ba tayo nitong Septic Tank?
0: Ang babae sa septic tank. Oo.
25: May ilig ako manood ng mga ganyan, partner. Kaya wala lang oras din.
0: Kaya lang wala. At saka hindi ako pwedeng lumabas-labas ng ganyan.
25: Oo nga. Just want to voice out, ano daw? My recognition. Ang ganda ng baseball cap mo, brother man. Have a nice day to you. Thank you. Maraming salamat, Yoj.
0: Wala daw bang kapatid yan?
25: Luma na to, yung White House. Oo, sino nga ba? Hindi ko malalas yung nagbigay nito eh. Sino nga bang alam ko galing Amerika, hindi. Pia ba?
0: Pia.
25: Pia, thank you, Pia. Nasa SSS na ngayon, partner.
0: Yeah.
25: June Villa, araw-araw bago pumasok, tinatapos ko talaga yung programa nyo. Ayan, mag-ingat ka dyan sa Thailand, June. Iba na go.
0: Pari tuloy, sabi ko. Sorry, partner. Parang si Katrina Domingo.
25: Ah, sikat nga.
0: Sorry naman.
25: Panaos mo nga yan, kaya mong basahin? Basahin mo nga, partner.
0: Hindi, nasa likod ko eh.
25: Oh, niyanig po ng magnitude 6.9. Oh, 6.9, partner.
0: Ang lakas niyan, ha?
25: Nalindol ang Japan ngayong umaga. Saan banda sa Japan, Camille? Mahaba yung Japan. Ang dami, ang haba niyan. Mula Hokkaido hanggang Okinawa yan. Aling banda ng Japan, ha? Niyanig po ng magnitude 6.9 ang isang bahagi ng Japan ngayong umaga. At niyanig din ang magnitude 7.1 ang Venezuela naman. Yan, malaking bansa din. Iwate. Malapit sa north. Northern niya. Northern Japan bago mag-Hokkaido. Ano po? Yung Venezuela naman, magnitude 7.1. Sa mga kapamilya po nating nandyan sa Japan at Venezuela, naku, mag-ingat po kayo, ha?
0: Correct.
25: Sa Montalban, Venezuela partner.
0: Mm-hmm.
25: So, sunod-sunod yung yanig. Diba, sa Pilipinas nga lang.
0: Oh.
25: Malakas din, 7.8.
0: 7.8.
25: Sige pa, sige ba, Yago?
22: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
25: Si Edwin Galvez, nanonood din sa atin at nakikinig sa San Ildefonso, Bulacan. Yun na lang po, no? Kasi hindi masabi kung kailan lilindol.
0: Oo nga, eh.
25: Dapat alerto po tayo anytime.
0: Wala tayong malaman na regular na paghahanda. Kasi hindi naman natin malaman kung kailan...
25: Pati nga yung word na hinog, sabi ni Toto Bacolcol kanina, hindi daw dapat gamitin. Sabi ko, parang yun ang pinaka mas magigets ng tao. Meaning, it is ripe. Ibig sabihin, anytime, pwede nang mangyari.
0: Correct.
25: Pwede nang mapitas, pwede nang mahulog.
0: Ang basehan kasi, ang pinakahuling paglindol ng malakas, tama ba, partner? Yun, kaya sinasabi nila, after ilang years, eto na ulit siya dapat.
25: That is some sort of a pattern.
0: Yun, pattern.
25: Pero hindi naman siya rigid na talagang mangyayari na after 100 years. So, hindi sakto. Kumbaga, kaya sinasabi natin, pas madaling maintindihan pag sinabi mo, hinog na para
0: kaya
25: sa...
0: Kaya nga, kailangan natin ding pakinggan ang advice ni Alma Moreno. Dasal lang talaga.
25: Tama naman. Congresswoman Laila De Lima, ang ginatawan po ng mamayang liberal party list at prosecutor po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial at House Senior Deputy Minority Leader at syempre po dating senador at dating Justice Secretary.
0: Yan.
25: At ang pinakamasarap gumawa ng laing. If I may add, kung okay lang sa'yo, na dinagdag ko yung masarap gumawa ng laing.
0: Yung iba mga title niya, wala na akong yung laing, talagang tumatak sa akin.
25: Maganda naman umaga sa'yo, Congresswoman. Good morning po.
2: Magandang umaga, Alvin and Doris, sa kasama mga nanonood sa inyo sa Gising Pilipinas program. At magandang rinig sa inyo na naalala nyo pa yung laing.
25: Kasi mamala mo kung bakit. Madalang ka na kasing magpa-interview sa Gising Pilipinas.
0: Kaya nga.
25: Kaya pa, tuwing nagpapa-interview po kayo, naalala ni Doris ang napakasarap na laing. Kaya lang, parang nag-fade din daw po ang memory niya. Kasi medyo matagal na, Kong.
2: Nagpaparinig na naman ba kayo?
0: hindi po, ma'am. Wala po. Far from it.
25: alam ni Congresswoman.
2: really, thank you for appreciating yung laing ko.
25: Apo, thank you.
0: Pero ako, mas na-appreciate ko kasi siya mismo ang nagluto. Charing!
25: Busy
2: talaga si naman. At to think, matagal-tagal na akong hindi nagluluto. Alam nyo naman, ako nakakaluto dun sa loob ng custodial center.
0: Apo.
2: Pero noon na nga, nung sa isang interview nyo, nagdala nga ako noon, luto ko yun. So that was, I think, the first time uli. Pagluto ko. Laing na yan, nung nag-guest nyo po ako dyan, na-interview nyo ako dyan live.
25: So ganado ka ba? Ganado ka magluto ulit, ma'am? Naloko lang. Ayan na po natin yan. Niloloko ka lang namin, Congresswoman. Namimiss ka lang namin kasi madalang na tayo mag-interview. Ano po? Pero pakipaliwanag nyo nga po muna ang gusto ninyong may... Kahit ako parang nalilito ako, bakit kailangang buksan ngayon yung box na yun ng BIR? Paano ba yung wish yun? Ba't kailangan at this point, hindi ba pwedeng sa trial na lang buksan yan kung kinakailangan?
2: Okay, wala naman talagang matinding legal issue or what, di ba? Kaya lang, pre-trial nga. Ang pre-trial kasi, hindi naman limited lang sa, stipulations of facts, mga admissions, denials, and then yung mga paglista ng mga documentary evidence, paglista ng mga witnesses, saka kung ano yung mga purposes nito. Yung sa listahan nga, meron din listahan ng mga reserve the so-called reserve evidence. Kaya ang naisip po ng prosecution nung nag-file kami ng manifestation, kasi yung sa pre-trial nga, pwedeng both parties mag-agree on other matters na makakatulong para sa orderly, efficient, fair, and expeditious trial. So, since nandyan yung naisip po namin, kasi apat nga po yung naging request namin for consideration by the respondent and ultimately by the impeachment court. Kasi pag mag-agree na yung dalawa, yung prosecution, dalawang panig, parehong panig, yung prosecution tsaka defense, okay, no problem. Kasi ilalagay yan dun sa pre-trial order.
25: Opo. Pong?
2: Now, yes? Hello?
25: Napuputol ka. Sige, go ahead.
2: Yeah, mobile kasi ako, mobile.
25: Sige lang, okay. Sige lang, ma'am. Tuloy niyo.
2: So, gaya ng sinasabi ko, makakatulong talaga yan dahil ngayon, marking of exhibits, eh. Mark, and then yung mga listahan ng mga ebidensya. Now, ano namang masama kung ngayon pa lang, buksan na at magkaroon na ng inventory ng mga laman. Kasi remember, hindi pa nakita yung laman yan. Nung prinudus yan ng BIR Commissioner doon sa Committee on Justice Proceedings na via subpoena. Kaya majority vote ay didesisyonan ng Committee on Justice na wag munang buksan, sa Senate na lang buksan, ipadala na lang yan na sealed. Now, pwede namang sa trial yan na buksan. Pero sana ngayong pre-trial, makonsidera nila yung pagbukas na ngayon para nandyan na yung inventory and an impeachment court supervised inventory. And through the secretary, the clerk of court, Attorney Bantug. Kasi si Attorney Bantug naman ang naatasan na mag-supervise din at mag-handle ng pre-trial conference.
25: Opo.
2: So kung bubuksan na yan, at least yung both sides, both parties will now see the exact contents. At magdidesisyon ang both parties kung talagang papamarkahan na nila yung mga ebidensya na yan. Hindi pa ibig sabihin ay ina-admit na yung mga ebidensya. Hindi ibig sabihin ay ina-admit na yung relevance, yung admissibility, yung evidentiary weight or probative value ng mga laman yan, kung ano man yung mga laman. But of course, we expected that to be BIR-related documents.
25: Opo.
2: And kasama rin pati yung mga BIR-related submissions or documents sa reserve evidence of both parties. So iniisip lang na mas mapapadali imbis na sakalang mag-inventory during the trial at sakalang magdidesisyon both parties kung isasama talaga nila yan na ipipresenta
25: formally as
2: evidence.
25: Pero Congresswoman, pag hindi pumayag ang depensa, ano magiging impact? Madidelay bang proseso? Sabi ng depensa, hindi, ayaw namin yan.
2: Hindi naman siguro. Kasi sa katunayan, actually, I must say also na yung based on the update kahapon o kagabi nung natapos yung fourth day of the pre-trial conference of the marking of exhibits, ang update po namin is that mukhang pwede nang matapos within today, which is actually the last day doon sa kalendaryo ng impeachment court tungkol sa pre-trial conference. So this is, today is June 25. So even if marami-rami pa rin yung mamarkahan na ebidensya doon sa Article 1, yun yung confidential funds, ay ang update po namin is pwede nang matapos today. Now, kailangan talakayin yan kung mag-aagree ba yung defense. Para kung hindi kumaga-agree, fine, well and good. So isasama yan sa pre-trial order. Kung hindi, tatapusin na talaga ngayon yung pre-trial conference kung magkakaroon na ng so-called closing or conclusion or completion of the pre-trial conference, then saka na lang sa trial yan, i-re-raise uli ng either or both prosecution and the defense.
0: Kung ano ba yung talagang gusto ko lang malaman, mayroon ba kayong particular na hinahanap sa inyong layunin na mabuksan po itong mahiwagang box na to? Kasi ang tanong ng tao, ano meron
25: dyan?
2: Well, BIR-related documents, yung mga ITRs yung ng mag-asawa, si Sara Duterte and the husband Maneses Carpio, and then yung mga companies din, yung mga business interests nila, kung ano ba yung mga nilalaman ng mga ITRs, ano ba yung kanilang mga declared taxable income. Related po yan sa usapin ng unexplained wealth. But more than that, I cannot really disclose specifically yung exact purpose na yung gusto talaga naming malaman, because that would be going now into the merits of our position.
25: Opo, pero
2: so ang masasabi ko lang po ngayon, kasama po yan sa issue ng unexplained wealth. Katulad din po ng mga SALENs, yan din po ang tinitingnan namin mga BIR submissions.
25: Ang sinabi nga po ng depensa, Congresswoman, is hindi dapat kasali yung bago pa naging Vice President, si Vice President Sara. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, Vice President po siya, which is from 2022 until now.
0: Okay.
25: Hindi na dapat naungkat yung mayor siya.
0: Dapat kung hindi, kung walang rewind.
25: Oo, walang rewind. Hangga from 2022 lang. What do you say?
2: What I can say at this point is that, okay, ang unexplained wealth kasi, isa sa mga sinasabi ng prosecution is the amassing of unexplained wealth or wealth which is grossly disproportionate or manifestly disproportionate dun sa kanyang salaries, dun sa kanyang lawful earnings or lawful income. Saka yung hindi rin pagdideklara sa SALN ng mga union, yung mga sa mga nakita natin noon sa Justice Committee hearing, yung tungkol dun sa mga suspicious transactions, ganyan, no? So, paano natin malalaman yung paglolobo nung kanyang wealth na anong kasi kailangan merong baseline, kailangan ito bang current na ano niya, current assets niya, declared assets ay makatarungan o tumutugma doon sa kanyang salaries and lawful income at as a public official during the incumbency as a public official. Yes, ang vice president ay impeachable official, officer.
0: Opo.
2: Yes, hindi impeachable officer yung vice mayor or mayor. Pero kailangan po sa usapin ng unexplained wealth, yung pagtaas ng kanyang kayamanan ay meron baseha o merong baseline.
0: Oo.
2: Ano ba yung sa una? Ano ba yung dineclare niya sa SALN nung una siyang official? At paano yan tumaas? At bakit tumaas? At ano pa ba yung mga dati niya na mga nakamkam na mga kayamanan na hindi niya dinideclare sa SALN mula nga po nung umupo siya bilang isang public official? So yun po ang position ng prosecution. Kaya importante rin na maalungkat yung mga ganon noong siya ay vice mayor pa and mayor pa. Paano nga, paano natin madi-determine yung paglobo ng kanyang kayamanan at declared in the SALN at ano pa yung mga hindi niya mga dineclare sa SALN. Yun po ang punto ng prosecution. Yun po ang posisyon ng prosecution.
25: So, Congresswoman, ano ang tantya po ninyo? Itong proseso ngayon nasa ano pa lang tayo pre-trial, yung markings, ano po? Matatapos ba within Saturday? Kaya naman? O kailangan pala talaga ng dagdag na panahon pa?
2: Katulad po ng nasabi ko, yung latest update po, mukhang pwede nang matapos today.
25: Today?
2: Yeah, yes. The marking is up to 7 o'clock. So, kung talagang best effort, ang kasi meron ngayong anim na teams, apat doon sa, kasi dinagdagan na, apat doon sa confidential funds, Article 1, and then dalawa doon sa Article 2, unexplained wealth.
0: Opo.
2: At ang update nga po is that konti na lang yung natitira for marking doon sa Article 2, unexplained wealth. So actually, yung dalawang teams na yan na dedicated to Article 2, ay pwede naman pag natapos nila kaagad anumang oras today, ay pwede naman silang tumulong na doon sa marking, doon sa Article 1, confidential confidential fund. So inaasahan po na pwede nang matapos yung marking ngayong araw.
0: Kasi, pero bakit daw po kayo nagmamadali?
25: Hindi nagmamadali. Tinan mo yung pahayag ni Attorney Mark Vinluan.
0: Yun nga, oo.
25: Sabi niya, meaning referring to the public prosecutors, Congresswoman, just appear in the morning.
0: Yun na nga.
25: And then they leave the rest of the task to the private prosecutors.
0: Totoo ba yun, ma'am?
2: Hindi po totoo yun. Sinisiguro naman po ng prosecution team, na meron laging nandyan na public prosecutor. For example, kahapon nga po, nasa umaga po ako. Ako po yung nandoon, nag-supervise, nag-observe nung marking yung proceedings kahapon. At nung hapon naman po, sila Congressman Chel Jocno and Congressman Terry Ridon. The other day, nung umaga, kami naman po nila Lead Prosecutor Jinky Luistro and Congresswoman Bel Zamora ang nandoon. Nung hapon po, is si Congressman Terry Ridon. So, hindi naman po totoo yan na sa umaga lang kami nag-a-appear, tapos wala nang sumisipot, wala nang present na public prosecutor sa hapon. Mali pong informasyon yan.
25: Okay.
0: Singit ko lang, partner. Parang sa ordinaryong tao, ma'am, merong malaking katanungan. Anong gagawin nyo sa sanlaksang mga dokumento na yan? Tayo nga, maharap ka lang sa 6 pages na dokumento. Nawawalan ka na ng gana eh. Pero yan, laksa-laksa talaga.
25: 4,000 may.
0: O, kita mo na. Una-una, bababasa ba lahat yan? Maiintindihan ba lahat yan? At mabubusig siya lahat. Ang dami po eh.
2: Talaga yung mga dokumento na yan, talagang related talaga yan dun sa mga issues. Related talaga yan dun sa 4 articles.
0: Apo.
2: At hindi po maiiwasan na kailangan pamarkahan na at this point, pre-marking. Now, hindi ibig sabihin lahat yan ay ipipresenta in the course of the trial proper. Depende po yan sa developments, the progress of the trial. And maski nga po yung 4 articles, 4 articles, ay hindi naman ibig sabihin nun ay lahat na articles na yan ay kailangan namin i-prove lahat. Magdi-decision po yung prosecution team kung at what point na hihinto na kami. Depende kung ano na yung mga na-prove namin ng mga articles at sa tingin namin okay na, sa tingin namin malakas na, then we can dispense with the other articles. But of course, ang pinaka-target at this point is to prove the 4 articles kasi yan po ang nakalagay sa articles of impeachment. Pero wala naman pong rule, lalo na sa Senate Rules of Procedure for Impeachment, na kailangan magpresenta kayo ng evidence sa lahat na yan.
25: Okay.
2: Kahit pwede na kayong huminto. You know, so, kaya lahat na ebidensya, except for certain reserved evidence, ay lahat na mga pwede nang ipresenta namin, linilista na namin yan at dinalagay na sa pretrial order. Because, later, hindi na kami pwedeng magsabi, ay, meron kami yung mga nakalimutan.
25: Mm.
2: So, pwede ba ngayon namin ipamarkahan, ngayon namin i-present? Baka hindi na po kami payagan. Pero hindi, kahit ganun na ka-voluminous, it doesn't mean lahat po yun ay kailangan i-presenta. Depende po.
25: Kung nalula Congresswoman si Doris, si Attorney Romy Mack, naalala mo pa si Atty. Romy Makalintal, Congresswoman, sabi niya, since more than 4,000 documents ang mamarked by prosecution, di ilang libong documents din po ang mamarkahan ng defense. Sang katirba? In other words, ilang libong pages ang magiging pre-trial order.
0: Yun, oo.
2: Well, sa pre-trial order, lilinista naman talaga dyan. Lilinista yung stipulations of fact, yung listahan ng mga witnesses, at listahan ng mga dokumento. Now, depende yan kung paano magiging presentasyon dyan sa pre-trial order. Talaga bang isa-isa lang o yung series? You know, kung puro pareho mga document, baka series. You know, so depende po kung ano magiging format ng pre-trial order.
25: Okay. Anyway, partner, bago natin pahawalan si Congresswoman, hingi din tayo ng update sa kanyang panukala about sa non-expiration ng prepaid doon. Importante ito sa ating masang kababayan, partner. Sa totoo lang, binili mo na yan. Dapat hindi nga nag-i-expire yan. Anong usad ng panukala ninyo, Congresswoman?
2: Talaga namang para sa akin, unfair po yung ganun kasi nabayaran na. Bakit magsaset ka ng expiry whether or not magamit mo? So this is to the interest of the consuming public, the welfare of the people. Yung lahat na mahalos lahat naman ng Pilipino ngayon na nasa tamang edad ay meron talagang cellphone, meron mga electronic devices, etc. So yung mga subscription na yan, yung mga prepaid ano na yan, ay bakit maglalagay ng expiry? So I just felt na this would be at the interest of the consuming public. Na wala dapat ganun, dapat forever yung load. Whether kailangan magamit talaga fully at hindi mag-expire.
25: So anong chance nitong maipasa? Umuusad naman sa komite.
2: Well, kaka-file ko lang kasi, pero sa ang alam ko po, meron na rin mga iba na nag-file ng similar bill. So tingnan natin kung uusa dito ng mabilisan at the committee level bago ma-take up sa plenary.
25: Ah, okay. Sige, Kong. Kong, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa admin. Dalas-dalasan niyo naman po dahil namimiss namin kayo sa Gising Pilipinas, Congressman.
0: Punta ka dito sa studio, ma'am.
25: Ayan na naman. Inaudyokan mo na naman. Tapos pagpunta dito, hindi mo papapasukin pag walang laing.
2: Alam ko na ibig sabihin yan. Okay, so have a good day.
25: Thank you. Bye-bye, ma'am.